0: 92.7 FM que quedan de Oro City, 93.7 FM que no, and we got 14 minutes after 8 o'clock. Danza Kuduro. Dance was brought to you by the Big Shot Hot Dog. Bigati Salasa Swag Sa Bursa. Last hour ng ating program and this hot Thursday morning. In fairness, ha? Oh, hot na agad sa labas. Wala pa kami sa labas, ha? Sa laba, nasa loob pa kami. Ewan ko lang kung si Dr. Hart nasa labas na. Kapag nasa labas na si Dr. Hart, isa rin sa mga reason kung bakit hot ang labas ngayon. Paglabas ko pa, madadagdagan pa. Paglabas ni Sir Glenn ng binhi, madadagdagan lalo pa. Oh, kasi ang dami ng hot sa labas. Yun ay ayon sa paniniwala namin. Si Dan, kamusta naman ang pakiramdam sa loob ng inyong mga tahanan? Mag-ano kayo ng tubig, ha? Yung mga tawag dito, mga tubig na pwedeng mainom. Yan ang ating ihanda dyan. Malamig, malamig, malamig. Kailangan natin mga malalamig ng mga juices. No? Sayang naman kung... Diba? O kung inom lang kayo ng inom ng kung ano-ano, edi palamigin na nga naman natin. Para pag inom mo, tanggal ang init ng panahon. Diba yung mga ganun tipo? Kainin din natin yung mga halo-halo, yung mga ganun. Diba? Sasatin din ng sikat ang araw, hindi man yung mga something na malalamig. Huwag muna magbubulalo at saka RM, ha? Mamaya, pwede sundan. Diba? Mamaya na pa hapon, tira tayong RM. Shoutout sa mga taga Marlong RM Station. Kumusta po kayo lahat dyan? Lagyan nyo na lang side dish yung inyong RM dyan. Magtitin na rin ng halo-halo para balance, ano? Kapag sobrang init, halo-halo. Kapag sobrang medyo umulan-ulan naman, RM. Shoutout natin ang, ano to? Dallas Family! Maraming salamat po sa inyo, ha? Walay klase rin kay Super Init. Maraming salamat daw kay Mayor Clarence. Siyempre kina Sir Bernie di Atras din. Magandang umaga. Thank you so much kina Mayor Clarence sa suspended yung klase. Thank you daw po. Yan, maraming salamat daw po. Sabi ng mga taga-Kapis noon, kauswagan, sina Bing Lugs. Yon, thank you so much for always listening. Arabella! Nakikinig din sa atin. Good morning po sa inyo lahat, mga taga-Ipunan yan. And thank you so much. Shout-out mga taga-Balingasag, MCP4 Crusher and Quarry 8 Team, Equiparco. Uy, mag-ingat, ha! Mga nasa labas ang trabaho. Ako po, lalo na dyan sa may quarry, mainit po dyan. Ay, talaga naman. Ingat po kayo. Kung yung outdoor, yung ating mga trabaho, may doble ingat, ha? Magkalo, kalo, kalo, kalo. Tapos dagang tubig dapat, ha? Tubig, tubig, tubig. Yan ang sagot sa matinding inat. Okay, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga. Bigyan 17 minutes after 8 o'clock. Saglit, mag-commercial break muna ako, ha? Babalik po tayo with more. May butang sa tanan. Madayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM que quedan de Oro City, 93.7 FM porque no. Hey, you better check your watch. It's right now 44 down 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Nakikinig siya atin ang mga taga Maramag daw to. O yung niche niya sa Maramag. Ah, okay. Pero nandito sa CDO yung nagpapabate. Si Charo Dumalagan. At saka daw si Kent. Happiest birthday sa akong cousin na si Eugene Gaan. Magandang kumaga po. Happy birthday, Eugene. At sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays today, happy birthday. Nagluluto ka na dyan at makapagpakain ka. Dahil sana'y masaya ka sa birthday mo ngayon. Ha? Sige na. Araw Saturday, 8:45. Mabigay muna tayo ng papremyo. Para sa ating bugas at groceries sa ating The Prices Rise Overload. Pili. Saan lugar tayo? Saan drapag tayo bubunot? Ruleta. Select. Ang aming studio. Nandito pa rin ha sa may Pico Admin Building. Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Barangay Uno? Aba, saan yung drapag sa Barangay Uno? Ayun, buno tayong isa. Ang nakasulat, Barangay 1. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay 1, Barangay 1, Jennifer Rodillon. Jennifer Rodillon, congratulations, Jennifer. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganon din sa ating first winner kanina. Itong si Roger Bagas ng Bara Macabalan. Roger Bagas ng Bara Macabalan at Jennifer Rodillon ng Barangay 1. Congratulations sa inyong dalawa. Valid ID lamang para mag-claim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Sabay nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises where your piso gets more value. 8:46 on for a break. Magbabalik pa tayo huli mga minuto ng ating program. Hoy, padayin na mga sweethearts sa pagpaminaw. Standby.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Nangita

0: Dari 2.7 Thunder FM kegiatan orang seri dari 3.7 Thunder FM mungkin on. Apa tapi itu bang, semua kita kalau semua bina kubaga. It's a Tamiya for you. Official and missing you. Para sa lahat ng mga may hinahana. Hindi niya matagpuan. Yung taong yan. Wala na pala siya. Sino ba po si Rigella sa La Vistre? Maraming salamat po sa mga updates sa binibigay niyo po sa amin, ha? Appreciate po namin. Magandang umaga po sa inyo at sa kanilang car wash dyan sa may bahagi ng Bukidnon. Shoutout Bahar Family na Blanc Tupuntod. Boy, it feels good to know that you're back. Bahar Family, shoutout po sa inyo. Magandang umaga. Belated happy birthday August 12 kahapon. Mavis Olinan sa Lapinig Balingoan na Misamis Oriental. Galing sa Olinan Family ng BNR Store Blanc Tubuara Puntod City. Maraming salamat po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Uy! Nagang salamat. At tabayanan po natin si George at si Dr. Heart para sa ating mga love songs, para sa ating music from the heart. Yan po ang susunod natin programa. I'll see you guys again tomorrow. Oy, huwag niyo kalilimutan i-follow ako, ha? Sa aking Facebook page, Jason space Heart FM. Ulitin natin yan, ha? That's Jason space Heart FM. Of course, my name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, ang love parang wifi yan. Malakas sa umpisa. Tapos biglang, no internet connection. Nawawala na siya. Kahit anong refresh mo. Mga sweethearts, madaling sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!
1: This Romeo is bleeding.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagtipon sa Cagayan de Oro ang mga negosyante at kinatawan ng iba't ibang sektor sa Mindanao para sa 35th Mindanao Business Conference na ginanap mula Agosto 11 hanggang 13. Ayon kay Conference Director Irene Austria Floro, mahalagang aktibidad bilang plataforma para mapalawak ang ugnayan at mapalakas ang kooperasyon ng mga negosyo at industriya sa buong Mindanao. Layo ng komperensya na pag-isahin ang mga lokal na negosyo at iba't ibang sektor upang makabuo ng mas matatag na samahan at magkakasamang hakbang para sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Giit ni Floro, mahalagang maitawid ang pagkilos mula sa individual na inisyatiba ng bawat talawigan tungo sa mga nagkakaisa at koordinadong pagkilos ng buong Mindanao. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang morning mga sweethearts. It's a Thursday the 13th. Muntik na maging Friday the 13th. Magandang umaga sa mga kakagising lang. Here you go mga love songs na po. Ang sasa inyo. I know you guys are excited for this. Till 11 o'clock, Music from the Heart. At kami yung mga kasama, George and Dr. Heart.
1: Good morning, George. Maayong buntag. Kumusta po kayo? Ayan. Good morning, sweethearts. Mga nakikinig po sa atin buong Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental, at ganun din buong Bukidnon. Maayong buntag. Dr. Heart here. Another edition of Music from the Heart. And it's a Thursday, tama?
0: Thursday.
1: Ang bilis.
0: Thursday na, oo.
1: Buti nga, hindi na taon, no?
0: Oo nga, eh.
1: Thursday the 13th.
0: Thursday the 13th. Hindi Friday the 13th.
1: Oy, ingat tayo ngayon, ha? Sobrang init ng panahon.
0: Ay, grabe.
1: Heat index, nasa 43, ha? Grabe.
0: Grabe, no?
1: 43.
0: Actually, this past few days, it was ranging for 42 degrees Celsius. Yung body heat index. Ibig sabihin yun yung init ng ating
1: nararamdaman natin. Diba? Imagine, ganun kainit. Ay, parang kang ano, parang feeling mo nilalagnat ka.
0: Oo.
1: Parang ganun, di ba?
0: Ganun pala, kasi this past few days, parang marami ako narinig na murag ikapoy man ko.
1: Ay, ganun.
0: Parang nakakapagod na, parang lupay-pay yung katawan ko kasi nga dahil sa inis.
1: Sama sa imong nabati, nga ikapoy na ka sa imong partner? Parang
0: ay,
1: ganun.
0: Ay. O, sana kung ganun lang, ano.
1: Ah, diba? Nako naman, sana ipatuloy na painitin yan.
0: Kaya
1: anumang relasyon meron kayo. O, diba? Good morning, eto na, question of the heart. Ano ba pag-uusapan natin?
0: Dr. Heart, sweethearts, eto ha. Ano ang mas mahirap paniwalaan? Yung I love you o ang I'm sorry?
1: Nako, usapin na kasing init ng ating panahon.
0: Correct, kalat.
1: Mahirap paniwalaan, ha?
0: Na.
1: Pag meron ba nagsabi sa iyo ng I love you, maniniwala ka agad?
0: Ako depende.
1: Aha.
0: O kasi makikita mo doon sa paano sinabi.
1: Ay ganoon.
0: Ako naman na personally mahilig ba naman ako mag I love you din sa mga tao.
1: Aha.
0: Kasi nilalabas lang natin.
1: Grabe sa dami ito. Ano, wala talagang isang kumagat doon.
0: Eh kasi naman, yun din sa mga ano naman yun.
1: Dr. Heart, nakaga-aga naman, tinitira mo na ako kagad.
0: Eh wala namang intimacy doon sa I love you na yun. Ano yun, pan-general.
1: Aha.
0: Pan-general.
1: Ayun. Mahirap nga ba daw paniwalaan? Saan daw dyan ang mas mahirap paniwalaan?
0: Oo.
1: Ang nagsasabi ng I love you? O yung I'm sorry?
0: Yung sorry na yan, tsaka I love you naman.
1: Parang may malaking question mark dyan.
0: Oo. Alam mo, mga holy words, sabi nga.
1: Aha. Sige nga, paabot nyo sa amin ang inyong reaction, ang inyong take dun po sa ating question of the heart. Ano nga daw ang mas mahirap paniwalaan, ang I love you o ang I'm sorry? Padala nyo sa amin through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Ay kung naka-online naman kayo, bisita kayo ha sa Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City for your comment and messages.
1: 9:16 na po ating oras. Usapang I love you at usapang I'm sorry. Jay Brothers coming in. Baby, I love you. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:33 ang ating oras, mga sweethearts, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Napakaganda ng ating umaga. Especially, may bisita kami dito sa booth. Hi to Ate Gina. Mula sa Kauswagan ba yun natin, no? Tama. And si Ma'am Emma. Oh, bumisita, nag-claim ng kanilang premyo sa ating The Price is Rise Overload. Ganun dapat, no? Dapat mag-claim ng inyong premyo, di ba? At, naku, malay mo, ikaw na ang susunod na magiging winner natin, ha? Sa susunod natin na draw, kaya abangan yan, mga sweethearts. At kami ni Dr. Heart naman ay magdadala sa inyo ng mga love songs at usapang makalabad sa ulo at makalabad sa puso.
1: Ano yan? Lahat ang microphone. Ano yan? Usapang ano, lalo magpapainit ng panahon natin.
0: Ayun. Tama, magpapainit naman talaga.
1: Ayan. Naho, parang kanta lang din ng Chicago yan. Hard to say I'm sorry nga ba? Mahirap nga ba? Mahirap nga ba paniwalaan? Pag meron nagsusorry sa'yo at meron nagsasabi ng I love you sa'yo.
0: Pero para sa akin, mas mabigat kasi yung word na I love you. Diba? Kasi sabi nga nila, hindi basta-basta sinasabi yan kapag hindi pinaninindigan.
1: Aha.
0: Same as with sorry.
1: Kapag hindi nagagaling sa puso mo at hindi nagagaling sa heart mo. O, diba?
0: Oo.
1: Ganun dapat yun.
0: Maraming ganun na nangyayari, ha? Na, oh, nag-I love you, pero sentimental.
1: Now we're talking about the sincerity of the
0: correct
1: person kasi,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, yes.
1: Gano'n ba kasinsero yung nagsabi sa'yo ng I love you at ganun din ng I'm sorry pag merong kasalanan?
0: Yun.
1: Do you really mean that sorry na yan kung may nagkasala kayo, di ba?
0: Yun na. Eh, kasi yung I'm sorry, nagiging excuse na din yan, Dr. Heart, kaya we are doing the same mistakes.
1: Aha. Uh-huh.
0: Kasi alam natin, those are our keywords.
1: Ayun.
0: Para makalusot.
1: Ay, ganun. Meron palang ganyan.
0: I'm sorry.
1: Lang.
0: I'm sorry.
1: Para mahilom ang tanan. Sige, para matapos na ang lahat.
0: Oo,
1: I'm sorry na.
0: Na.
1: Tama na. Huwag ka na sige yaw-yaw dyan.
0: Oo.
1: Parang ganun ang ginagawa, di ba?
0: Kahit na, na pagpalagay lang natin, Dr. Heart, sa yok ng ng kabila.
1: Mm-hmm.
0: Ay, syempre, para matapos na.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga usapan at sige, I'm sorry na lang.
1: Mm-hmm.
0: Sige, sala na ako.
1: Ay, ganun.
0: Okay.
1: Nako. Pero hindi naman yun bukal sa kalooban mo, di ba?
0: Correct.
1: Yun ang hindi maganda. Just for the sake. Okay naman yun just for the sake na wag na lumalim yung pag-aaway.
0: Pag-aaway.
1: Yung hindi pagkakaintindihan.
0: Correct.
1: Sasabihin mo na lang yung magic word na yun.
0: Yes.
1: Pero
0: I'm
1: sa tingin
0: sorry.
1: Mo, will that relieve you of that feeling? Di ba?
0: Parang ang saklapan yan, Dr. Heart, alam mo ba kung saan nagagaling yung mga ganito? Yung mula sa mga taong minamahal natin.
1: Ay, oo. Kaya mas lalong masakit.
0: Correct.
1: Sige, tingnan nga natin yung reaction ng mga sweethearts natin. Tingnan natin from our text lines. Ayan, saan ba tayo magsimula? 5574, sabi niya, hi, Doc Heart and Sweetie George. Grabe, gatulo na dyan akong singot. Init kayo.
0: Init yun.
1: Kumusta daw, mga taga-kamamanan? Okay na bang kainit ninyo? Hi to Roxanne Macha, Wilma Osorno, and to also to Lorimer Sakala and the rest of the BBQ family. Happiest birthday daw sa kanyang cousin na si Eugene Gaan. And hi to Charo Dumalagan, dyan po sa Maramag. Thank you always, Heart FM. God bless.
0: Si to Mami Amy Balumadres. And hi to Mayor Miles. Good morning. Ito naman si 6828 from Ugly Kid Josam. Hello, George and Dr. Heart. For me, I'm sorry is the hardest to accept.
1: Uh-huh.
0: Because it requires admitting fault and letting go of pride.
1: Ay, oo. I so agree with that. Mm-hmm. No, hindi ganong kadali, no?
0: Mm-hmm.
1: Na magbitaw ka ng sorry. Kasi
0: correct.
1: Unang-una, kailangan mo aminin na nagkasala ka.
0: And it takes courage, huh?
1: Yan.
0: To admit that.
1: Abused words na naman. Wala naman kay 6110. Sabi niya, good morning, Heart FM. Let's normalize that no matter how pretty the word sounds, action!

0: sabi ni 945, mainitan nga kabuntagon, power duo. Sweetie George and Dr. Heart, mag-answer ko ha. Ano ang mas mahirap? Ang I love you at ang I am sorry ay parehong makapangyarihang salita. Pero para sa maraming tao, mas mahirap paniwalaan ang I am sorry.
1: Uh-huh.
0: Lalo na kung paulit-ulit na nasaktan o nabigo na sila. Madaling sabihin ang I love you. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa. Ganon din ang I'm sorry. Ang tunay na paghingi ng tawad ay pinatutunayan ng pagbabago ng ugali at hindi lang ng mga salita.
1: Ayon.
0: Okay, sabi nga, I love you is proven by actions, but I am sorry is proven by change. Oy, tinanong pa tayo.
1: Uh-huh.
0: Ano man ang sabihin, ang pinakamalaga ay ang katapatan at pagkilos na kasunod nito.
1: Yun. Dapat nakikita yan eh.
0: Correct.
1: When you say those words, dapat nakikita sa'yo yan.
0: Oo.
1: Diba?
0: Sabi nga, diba, kapag ikaw ay nagpapasalon, nagpapaano ng iyong kulay ng buhok, ganyan, there's always what we call the aftercare.
1: Yun. Good morning nga din pala ha sa mga bisita natin dito today.
0: May bunta. Tuwang-tuwa sila Ma'am Gina.
1: Si Ma'am Gina.
0: Si Ma'am Emma.
1: Mga taga...
0: Kauswagan.
1: Yun. NHA, di ba?
0: NHA.
1: Oo, yun. Maraming salamat. Yan yung mga talagang nakikinig ng Heart FM.
0: Correct.
1: Talaga nakiklaim ng
0: Correct.
1: The Price is Rise.
0: Gusto ko yung sinama yung friend ba?
1: Oo nga.
0: Oh, magkaibigan sila, sabay silang nanalo. Congratulations.
1: Silingan.
0: Oh, diba?
1: So, isa man itong i-greet niya sa mga kasilinganan natin sa NHA Kauswaga.
0: Ipapalista natin yan. Shoutout natin yan mamaya.
1: Oras natin, it's 40 minutes after 9 o'clock. Keep your messages coming. Do text us through our text lines. That's 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Dali na din, bisita na sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: 9:41, we'll be pausing for a break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:38. Because I Love You is TVB, and that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Nako, dahil nga ba mahal kita? Wala lang, simple lang magsabi ng I love you. Kaya madami yung nakukuha nating sagot, Dr. Hart, na para sa kanila, mas mahirap paniwalaan ang I'm sorry kaysa sa I love you. Yun lang napapansin ko ha, sa trend ng ating mga POVs na nakuha this morning. Parang mas lamang yung I'm sorry kaysa sa I love you. Mas mahirap daw paniwalaan yun.
1: Talaga.
0: Oo.
1: Kasi nga, di ba, minsan kasi hindi natin nakikita yung sinseridad ng pagsabi ng sorry, di ba?
0: Yes.
1: Yung bang kalimitan para matapos na yung away. No. Ganun na lang talaga sinasabi.
0: Parang nakasanayan na. Yun nga sabi ko kanina, na nagiging excuse na lang natin yung word na yan.
1: Mm-hmm.
0: Just for us to, you know, to commit mistakes or yung mga tawag nito, mga... hindi natin, actually, yung mga pagkakamali naman kasi, it could be predictable o hindi predictable.
1: Aha.
0: Meaning, may pagkakamali na alam mo na mali talaga pero ginawa mo. Anyways, kasi nga dahil alam mong, sige lang, I'm sorry na lang ako nito after.
1: Without hearing the side of the person na nasaktan mo.
0: Na nasaktan,
1: diba? Hindi na mahirap, di ba? Parang sige na, huwag na natin pag-usapan. Sorry na. Ganun,
0: basta diba? Sana na naku.
1: Parang ini-end mo na kagad yung conversation.
0: Oo.
1: Eh, paano mo marirealize na yung pagkakamali mo kung hindi mo pakikinggan yung partner mo? Di ba?
0: Alam mo ba, dapat daw kasi, ang mangyayari daw dyan, you have to, you do not cut your partner out when they express something. So kapag sinabi, hindi kasi ganyan, hayaan mo silang magpaliwanag. Do not cut them off. Kasi, you will never get the big picture.
1: Correct.
0: Kasi minsan tayo kasi, no, hindi naiiwasan yan eh. Yung bagay, yung sitwasyon na nasa isipan natin, we do know or we do parang, ito na yung pinaniniwalaan na natin and ito talaga nangyari. Pero eventually, hindi naman pala yun apparently.
1: You seem to make paninindigan dun sa side mo eh.
0: Sa side,
1: diba? And para mag-compromise ka na lang na, sige, ito na, sorry na. Parang ganun. Pero kasi ganito, di ba? I-stress mo na naman.
0: Stress mo na naman,
1: Ay, nako. Sige ha. Sana'y nagkaroon ka ng realization ngayong araw.
0: Correct.
1: Ito muna, batiin natin. Mula kay HPG Joseph. Sabi niya, maayong buntag, poging Dr. Hart and cute Mrs. G. Shout out sa RRJ and MRG Taxi going to Lagindingan Airport.
0: Mga
1: paldo-paldo to sila ngayon.
0: Paldo-paldo.
1: Kanina si, si HPGJ, di ba? Ito, dalawa naman.
0: Ito naman, si, speaking of HPG, ito si HPG Noel. Sabi niya, gandang araw, Doc Hart at Ate G. Konting paalala lang po.

0: Kung malabo man sa tingin ng iba yung mga bagay na ginagawa mo, huwag kang gagawa ng dahilan para sumuko.
1: Ayon.
0: Hindi uso ang salitang mahirap sa taong porsigido. Walang forever ka din. Andun pa din yun, no?
1: Ikaw talaga, Senador.
0: Senator Noel.
1: Eto mula kay Lady M. Sabi niya, good AM, Dr. Hart. And shout out daw sa lahat ng heartnatics. Sabi niya, para sa akin, hindi mahirap sabihin ng I love you. And I'm sorry. Mahirap gawin at mapatunayan na totoo ang iyong pagmamahal at na pagsisihan ang nagawang kasalanan.
0: Ay, ayan. Yun talaga yung catch. Yun talagang paninindigan mo.
1: Oo.
0: Kung ano yung sinabi diba? Mo. Kung sorry, sorry ka talaga.
1: Kaya nga.
0: Hi to Mami Marilyn, magandang morning. Uy, ano to, Mami? Saan kayo pupunta? Laag na sad ka, ha?
1: Ayan. Pero naka-heart FM.
0: Naka-heart FM yan si Mami. Dagang salamat, Mami. Ayan, shout out. Papunta Aklaveria sila ngayon. Nakasama kayo palagi at mga love songs na tumatagos ng aming mga puso. Ayan, sina Doc Norma Romarate, Lota Alsola, Marilyn Joy, ayan si Mami, namiss kita Mami ha, Nanding Martinez at si Michael Bero, pinaka, wow, ayan naman tayo Mami, salamat Mami. Thank you, ingat po kayo ha, Mami Marilyn, Mama.
1: Uy, batiin ko nga pala sina Sir Bernie de Atras at ganun din sa lahat ng staff.
0: Ay, sa may City Mayor.
1: City Mayors.
0: So, dagang salamat. Hello,
1: maraming po, salamat. Ganda. Alam mo, ang ganda ng comment niya.
0: Ano daw?
1: Sabi niya, mas mahirap paniwalaan na hindi number one ang Heart FM sa Cagayan de Oro.
0: Ay! Nako, Sir Bernie.
1: Talaga naman ha.
0: Parang naano yung puso ko doon. Salamat mo. Dagang salamat. Ano?
1: Pinaka-legit na comment ngayon
0: yes.
1: Araw na ito.
0: Parang walang ano dun ha.
1: Ikaw na yun, Sir Bernie ba?
0: Ay, kayo na po yung nagsasabi niyo.
1: Oo nga.
0: Kaya kami natatouch din.
1: Yeah.
0: Nagang salamat.
1: At syempre, mga kaibigan natin from City Information Office.
0: Ay, sila Sir Jade at sa City Tourism, Sir Marky, si Miss Kim, Sir James. Nagang salamat.
1: Ayun. Uy, walang pasok ngayon, ha?
0: Walang pasok ko. Walang pasok sa
1: nakita ko kahapon sa City Information.
0: City Information Office.
1: Ayun.
0: So, naagad naman natin diniseminate. Mga public public schools ng elementary, preschool hanggang high school, walang pasok ngayon.
1: Ayun.
0: Hanggang bukas.
1: Alright.
0: Hanggang bukas.
1: Hanggang bukas, dalawang araw yan.
0: Dalawang araw.
1: Ay, ang haba ng ano.
0: Bakasyon.
1: Haba ng bakasyon.
0: Tapos weekend pa.
1: Oo. Tuloy-tuloy. Diba? Tapos ang dami pang activities kahit dahil nga Higala ay festival.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, 58 activities. You'll be looking forward for the Higala festival.
1: Dami, no? Sadya, yun.
0: Isa na doon yung magiging ano, yung event natin dyan sa may Rio Boulevard this coming 27th.
1: Na sa Higala ay Market.
0: Higala ay Market. No? Bangan yan ha.
1: Sada Saya. Heart Chada FM, Sada Saya. It's gonna be on August 27. Kaya makikita-kita po tayong lahat dyan.
0: Excited na kami dyan.
1: Ah, diba? Oras natin, 10:47. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po.
2: Heart FM. Heart 92.7.

0: Limited.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Firefall right there. That's just remember, I love you.
1: Diba, despite of who you are and what you are, mm-hmm. Sabi nga sa kanta, just remember, triple word, I love you.
0: Ayon.
1: 2 minutes more before we hit 11 o'clock, Dr. Hart. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Bakit nga ba hindi ka pinaniniwalaan? Diba? Pag humihingi ka ng sorry at ganun din, nagsasabi ka ng I love you.
1: Ay kasi hindi ka, hindi feel ang iyong sincerity sa pagkasabi mo.
0: Ayaw.
1: O kasi nga, diba, eto, nabasa ko, Dr. Hart, na kapag talaga nagsasorry ka, you look into the eyes of the person.
0: Ayaw.
1: And when you say I love you, you hold the hand of the person you're telling your feelings to. Ganun daw yun. Kung mag-sorry ka, tingin ka sa mata. Kung mag-I love you ka, hawakan mo siya.
0: Ay, talaga.
1: Physical touch.
0: May connection.
1: Yun.
0: Ika nga, pag humingi tayong tawad, dapat humingi tayo nito ng tapat tayo. Sabihin natin yung ating pagkakamali at ganun din, yung walang palusot at iba pang dahilan.
1: Correct. Mm-hmm. Basta sorry.
0: Oo nga.
1: Hindi yung sorry ka tapos may sisihin ka ulit.
0: Oo. Tsaka makinig ka doon sa nararamdaman ng taong nasaktan mo.
1: Correct.
0: Yun ang pinaka-importante.
1: Correct.
0: At syempre, ipakita natin yung ating pagbabago.
1: Yun.
0: And the next time that we say sorry, malamang paniniwalaan na tayo.
1: Ayun. Diba? Kasi nakita na yung ano mo eh. Kumbaga, ang tawag doon remorse.
0: Mm-hmm.
1: Na may, ano mo yun, yung parang you're taking responsibility.
0: Mm-hmm.
1: Yung sinabi mong, hindi ko na uulitin yun.
0: Uh-huh.
1: Hindi na mauulit yun. At hindi na rin kita mahal. Hirap naman
0: yun. Ang dami pa mga pabati, George. Ito, mula sa ating Facebook page.
1: Ayan, kay Pamela Grace Mabagal. Mas mahirap paniwalaan ang I'm sorry. Sapagkat mas
0: lumalamang talaga si I'm sorry.
1: I'm sorry.
0: You
1: know? Sapagkat mas mabilis itong sabihin. Ngunit ang mga gawaing nakakasakit, posible pa rin ulit-ulitin.
0: Uh-huh.
1: Shoutout po sa mga kasamaan ko sa Bulao, Talipapa Market. Sina Apple, si Jensky, si Rose Ann, si Mira, si Lady Lou, si Neil, si Shira, si Elmer, si Tiani, Desiree o Desiree ba ito? And Nova. Sabi niya, dili palabi yung tapo, kainit na ba kayong panahon?
0: Sa may Bulaw, Talipapa.
1: Talipapa.
0: Diyan yan sa may, malapit ba yan sa Tulay? Naku, nadadaan ako dyan dati.
1: Nandyan sila.
0: Mm-hmm.
1: Nagabaligyan. Eto, Dr. Hart, may ano tayo dito. George and Dr. Hart, shout out sa lahat na member ng Cagoanon sa Mindanao, especially to the President, Sir Dennis Rivera. Kita-kita tayo sa libreng rides mamaya sa Mary Rose Carnival dyan po sa May Lemketkay.
0: Wow!
1: Oo, eto nga yung dala
0: may
1: ng
0: free
1: EGU.
0: Rides, no?
1: May free rides. Abay, nataon din, no? Na walang paso.
0: Ay, nako. Pero siguraduhin, ha, na wala nang
1: hydrated
0: init, ha?
1: Kayo, ha?
0: Ay, hindi na ganun katindi yung sikat ng araw dapat. Siguro pwede, siguro pag later in the afternoon, mga. Diba?
1: Yes, yung medyo, ano na, ang tawag nun, landong. Landong.
0: Yun.
1: Para hindi masyadong ano. Tsaka yung free rides, this is still in celebration ng ating Eagle Eye Festival. Mm-hmm. Dalang ng LGU natin. Maraming salamat.
0: Si Magrina Brogar, Sheila, hi sa inyo. Maraming salamat for listening. Sabi niya, ang pipiliin ko na mas mahirap, yung dalawa. Para sa akin, both ang hirap paniwalaan dahil pag mag-I love you ka, umpisa lang yan, tapos I'm sorry, saglit lang yan. Kaya ang hirap sa dalawa ang pagpipilian.
1: That's reality.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Si Ate Gigi Hazel kay Tunaming naman mula sa Barangay Makabalan, dyan sa May Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Para sa akin, mas mahirap paniwalaan ang I love you naman kaysa sorry.
0: Mm-hmm.
1: Madaling sabihin ang I love you, pero mas mahirap patunayan kung totoo. Kasi ang tunay na pagmamahal nakikita sa consistent na effort, respeto, oras at kilos. Samantala, ang I'm sorry, mas madaling paniwalaan kapag may kasamang pagbabago. Dahil ang totoong sorry ay hindi lang salita. Hindi na inuulit ang bagay na nagiging dahilan ng paghingi ng tawad. Sa madaling salita, I love you, pakinggan mo, pero tingnan mo ang gawa. I'm sorry, tanggapin mo, pero tingnan mo ang pagbabago.
0: Ah.
1: Ming family, dagang salamat ha. Thank you.
0: Diyan po sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Para Makabalan. Ayan na, eto na.
1: Eto na.
0: Eto, mas matindi pa sa I love you tsaka sa I'm sorry ito. The Price is Rise, overload na. Ayan, sigurado ito. Siguradong mananalo kayo ng bigas at ganun din ang groceries sa feed sa inyo ng inyong Heart FM. George, paikot tayong ruleta.
1: Ayan na. Dr. Heart, ay kinig sa atin ngayon si Miss Pauline ng Ophelia's Catering Service.
0: Ay, yung sarap ng pagkain.
1: Ay, grabe naman.
0: Grabe. Oo.
1: Sa mga sweethearts natin, ha, dagang salamat, Ophelia's Catering.
0: Masarap yung lasagna nila.
1: Ay, oo. Ala.
0: Gusto ko matikman.
1: Miss Pauline. Good morning.
0: Alright, George, saan tayo tumigil?
1: Ay, dito tayo sa driver, Dr. Heart.
0: Driver, ibig sabihin driver yung mananalo ngayon. Ayan, bunot tayo mula sa Dropbox ng mga drivers. Eto na.
1: Ang aking, ay, taxi driver pala ito. O, mula sa Nemensco Taxi. Ayan, congratulations sa iyo, Glenn Ryan Cainia.
0: Glenn Ryan Cainia ng Nemensco Taxi. Congratulations sa iyo. Ikaw po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload ngayong oras na ito. Dali na, claim mo na yung prize. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atin sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 11:03, magbabalik pa kami ni George. Final set bago kami magbababay. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: It's Fiesta Time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
6: Time for higalaan.
5: Kaya fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bugidon. 8 minutes after 11 o'clock. New callers right there. This kasalanan. Kasalanan ba? Kasalanan ba na magmahal sa'yo?
1: Kailan nga ba nagiging kasalanan na magmahal? Di ba? Hindi naman.
0: Kapag hindi totoo yung pagmamahal.
1: Ayun.
0: Kasalanan yan.
1: Di ba? Dapat kasi kung magmahal, paramdam mo na totoo.
0: Ayan. Diba? Eto, basahin natin ang daming messages. Ha?
1: Oo.
0: Saan pa tayo magsimula, George?
1: Dito muna tayo sa ating Facebook post. Ay, grabe kayo. Inilan nyo naman kami. Can't edit, we love you too, ha? Number one kayo, Diri.
0: Ay, talaga naman.
1: Maraming salamat. Ay, taga Game Tech and Fiber yan.
0: Thank you. Chats maraming salamat for always
1: good
0: listening.
1: Morning.
0: Mula naman kay Cortez Mamo Ridge Floor. Ay, si ano to? Mga taga...
1: Consolacion. Ay, Mama Conchis.
0: Sabi niya, for me, ang I love you, mahirap paniwalaan. Maraming bot-bot. Maraming manluloko dito sa Earth. Nadala na daw siya. Ayoko na. Dalang-dala na.
1: Dalang-dala na siya.
0: Yun lang. Good morning, Doc Hart and George. Shout out for me. Bagong gising lang at nakikinig agad sa inyo. Oh, talaga naman. Heart FM agad ako. Namiss ko kayo. I love you guys and God bless.
1: We love you too. Namiss ka din namin, ha? Si Tenaj naman. Mas mahirap paniwalaan ang I love you kasi di mo alam kung totoo ba. You can tell I love you to everyone but you can say sorry to only one, especially doon sa tao na nanagawan mo ng kasalanan.
0: Ayun. Ayan. Mula naman kay Evelyn Santosidad Andrales. Sabi niya mas mahirap paniwalaan ang I love you dahil pwedeng send to many.
1: Ay.
0: Sakit po.
1: Ouch. Galvanak, I'm sorry, no. Good morning. Ay, to Kuya Takong. Good morning. Good morning.
0: Ayan. Saan ako? Irene Tombs. Hirap kung puro salita, wala sa gawa, mapa I love you man o mapa I'm sorry. Sa dalawa, maging walang kwenta. Kung hindi mo isa sa gawa at isa sa puso, and I thank you.
1: Thank you, Ate Irene. Heart FM, good morning. Hi to Ate Maripel Dikito Ahes. Sabi niya, para sa akin po, ang hirap paniwalaan ang I'm sorry. Hindi ako sanay dahil palagi nag-iingat ang asawa ko na makagawa na mali. Ayaw na ayaw niya. Hanggat maaari yung mag-sorry. Palagi niyang pinapangaral, lalo na sa anak namin, na dapat iwasan makagawa ng mali. Ang I love you naman po, no comment. Kasi palagi ako naririnig sa kanya yan. Ayan, salamat po. Ayan, sing init ng araw ang QOTH ninyo, ha. God bless you too. We love you.
0: Crisa Lu, hi sa'yo. Sabi niya, good morning pa. Shoutout po from Maramang Bukidnon. Pa-confess na din kay Philip Maglangi. Thank you po. Ay,
1: may
0: ganyan
1: na dito?
0: May ganyan na kayo. Ha? Dinadaan niyo sa amin, ha.
1: Melissa Rovete, good morning. Palagi ako nakikinig sa inyo, lalo na kay Jason Steele at sa asawa ko ngayon at si Jimmy. Hi, Sir Jimmy Coloso. Ang kasabihan para sa akin, mahirap paniwalaan ang I'm sorry. Kasi maraming beses mag-sorry, uulitin naman.
0: Ayan. Julito Ibanez Bado, good morning sa'yo. Nakikinig ko siya lagi. Pa-shout out sa TGA, Bershiba, Kitautau, Bukidnon. Maraming salamat for listening sa Heart FM.
1: Inday Abarquez naman, shout out. Diyan sa my Zone 7, Bunbun. Basta Heart FM, Jude, ang heart ng FM ko. Ang radyo ng heart ko.
0: Youngs Alieste, pareho kayang tinuod, kay kung tinud-anay man gani na ilang intention, ilang buhaton, dili kay tumoy ra sa dila. Madud pa action is louder than words.
1: Malalim kayo ha. Cherry Button Albarin, ang I love you. Yun lang, simple-simple.
0: Hetenaj ay, ano to, ay yukbo.
1: si Ate Janet of Kia yan.
0: Ayan.
1: Good morning. Sa'yo. Lilibet Ferolino, sorry. Si Kanyete Abakita naman. Para sa kanya, both naman.
0: Ayan. Mula naman kay Maria Carla Naknak Toledo. Sabi niya, ang I love you at ang I'm sorry ay parehong makapangyarihang salita. Pero para sa maraming tao, mas mahirap paniwalaan ang I'm sorry. Lalo na kung paulit-ulit na nasaktan o nabigo na sila. Madaling sabihin ang I love you. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa. Ganon din ang I'm sorry. Ang tunay na paghingi ng tawad ay pinatutunayan ng pagbabago ng ugali at hindi lang ng mga salita. I love you is proven by actions, but I'm sorry is proven by change. Anumang sabihin, ang pinakamahalaga ay ang katapatan at ganun din pagkilos na kasunod nito.
1: Thank you, Ate Carla. Hi to Blooming Little Zumba Mommies. Ayan, nagkikinig sila lagi yan, ha? John Martin Kill, good morning. Ayan, maraming salamat. Si Sir Airdubs W ng Aljo Taxi, magandang morning sa inyo, ha? Ayan, thank you for listening. Sige, isali ka namin.
0: Happy second, at anto, 22nd pala, hindi second, 22nd mansari kay Meteor Shower. Ayan, love you so much daw. It's coming from Lady M.
1: Ay, si 1462 naman. Dr. Heart and Sexy George, may nito nga kabuntago, listening from Lapasan. Well, niluklok kwarto ka pala na kay Pirti, kainit sa gawas. Mag-ingat ka, Ate Karen Torres. Thank you so much.
0: Mga taga Mars Laundry, ha? Diyan po sa Mailaya Carmen. Hi sa inyo. Sa Lusad Family, maraming salamat for listening.
1: Frankie Du, dagang salamat. Ingat ka lagi.
0: Magpapaalam na po kami ni George. Maraming salamat sa pagsama sa amin for the past 2 hours. Of course, dito sa ating programang Music from the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart, tayo alauna hanggang alas 13. Love songs.
0: Ayan. Susunod na po si Harvey Stone, 11 until 1 o'clock in the afternoon. That's for the program, Heartbeats. Ingat tayo lagi, ha? Ang init ng panahon. Huwag painitin ang ulo. Makinig ng Heart FM. Always take good care of yourself. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Palatiling nakatutok sa Heart FM. And always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:56 ang oras natin, sweethearts. Nako, napakainit na po sa labas. Oh, basta don't forget ha, kung hindi talaga mapigilan na kailangan tayong lumabas, don't forget to cover yourself. Duck and cover. Nako, hindi. Oh, dapat magdala tayo ng payong ha. Eh, tsaka kung medyo, medyo iniiwasan mo yung ma-damage yung skin mo, mag-skincare ka o nag-skincare ka, dapat naka-sunscreen ha. Oh, happy listening nga pala dun sa ating mga ano ba yung mga glass skin. Kutis porcelana nating mga nating mga sweethearts ha. Ay, sabi ni Ate Carla, sarap daw tumambay sa inyong station kasi bugnaw. O, pwede naman tumambay dito, Ate Carla. Basta dala ka lang ng halo-halo at saka yung malamig na ice cream. Meron bang mainit na ice cream? Oo, yes, yung binignit. Happy listening sa inyo, Ate Carla, ha? Yeah, you're welcome here anytime. You're welcome to eat our station. Kain tayo dito, ha? Sa mga kumakain ngayon dyan, ako, iwasan mo munang maghigop-higop ng mainit na sabaw. Mas mabuti pa yung malamig na pagkain ngayon. Yung malamig na spaghetti. O, di kaya malamig na pagmamahal ng inyong partner. Ako, bakit malamig na yan, ha? And anyway, happy listening din sa ating mga sweethearts, ha? Diyan po sa may Kauswagan, diyan sa may NJ. Ako, napakainit din dyan. Ingat po tayo, ha? Especially yung mga bata natin, nasa bahay lang. At saka yung mga bungang araw nila, ha? So, merong mabisa yung cornstarch, yung tayubong, di ba? Yung nilalagay ng mga lola natin doon sa ating likod at saka sa ating kilikili. Oh, mas mabuti pang maligo na lang tayo. Dalawang beses sa isang araw para at least maibsan yung init, right? 11:58 ng oras natin. Magbabalik pa ako with the beautiful music. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
7: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
8: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nananatili sa heightened alert status ang Cagayan de Oro City Police Office o COCPO bilang paghahanda sa mga aktibidad ng buong buwang selebrasyon ng Higalay Festival ngayong Agosto. Ayon kay COCPO spokesperson Major Emilita Simon, maingat na i-deploy ang mga tauhan ng kapulisan sa iba't ibang lugar upang matiyak ang seguridad ng publiko at mga VIP na dadalo sa mga pangunahing aktibidad kabilang ang Mindanao Business Conference. Patuloy din ang lingguhang peace and order drive sa mga lugar na inaasahang maraming tao bilang hakbang laban sa posibleng krimen at iba pang insidente. Nananawagan din ng COCPO sa media na tumulong sa pagpapalaganap ng mga safety reminders upang mapanatili ang kayusan, kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa buong pagdiriwang. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 1224 ang Honest Nantin Sweethearts. Welcome po, second hour po ng ating programang Heartbeats. Webes na Webes! At sadyang napakainit po ng mundo natin ngayon. Yung Mindanao, particular dito sa northern Mindanao ha, sa may dito sa Cagayan de Oro, tsaka province of Misamis Oriental. Parang isang kilometro lang tayo sa araw. But anyway, don't forget ha, yung mga nainitan na dyan. Nako, huwag kayong mag-jacket. Bakit ka naman nag-jacket, diba? Pwera lang yung mga nagmomotor natin ha, yung mga nagka-jacket talaga kahit na mainit. Mag-ingat tayo sa mga riders natin ha, yung mga delivery riders natin. Kung may makita kayong lilim, pwede namang huminto, di ba? Right after na kayong makadeliver. At saka kung medyo meron tayong mga extra dyan, yung mga nagpapadeliver, don't forget to tip your riders. Grabe naman, napakainit, di ba? Just pambili lang yan ng ice water. Shoutout kay Marifel! Mayong ito sa'yo mo, Marifel. Buti ba ito si Marifel, ha? Nagpaplano na, magpunta na lang daw siya sa mall. Tsaka mamayang gabi na siya uuwi. Kita-kits tayo doon na Marifel ha. Maraming salamat po sa iyong pakikinig always dito sa Heart FM. At syempre naman ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Grabe yung init nila. Grabe daw kainit sa ilang baryo. Anyway, batiin natin sila ha. Happy listening kay Roxanne Macha, kay Wilma Osorno, kay Sir Lorimer Sakala, and of course ang ating BBQ family. Happy listening. Mayor Miles, mayong unto sa imo. Salamat sa walay klase karon, Mayor. Hi din kay Lola Amy and also kay Mama Hassie. Happy listening po sa inyong lahat. 12:25 ang oras natin. And of course, time check brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Magbabalik pa ako right after this break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: One

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:52 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening sa mga kumakain mga yun, ha. Nako, ang tagal kumain kasi, di ba? Pagmahuluan ng chika at saka konting pagmamarites, laging masarap yung kainan natin, especially together with our office mates, yung ating mga katsikahan araw-araw, yung mga kamarites natin, ha. Ang sarap talaga ng lunchtime moments natin pag ganun talaga, di ba? Oh, nauwi na sa trash talk. Oh, shoutout ha sa lahat ng ating mga nasa opisina ngayon. Oh, dapat yung aircon natin nasa 19 o di kaya pinakamalamig yung 18 or 17. Oh, tsaka dapat meron ding maintenance yung aircon natin, ha, para at least ngayong tag-init. Of course, masarap na masarap yung feeling natin dito sa ating opisina, ha. Diba? O, Ate Carla, tambay ka na dito. Lamig-lamig dito. Shoutout once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Ipunan. At likewise, sa ating mga sweethearts ngayon sa Bukidnon, naiinitan sila, ha. But the good thing about Bukidnon is at least kung gabi, napakalamig, especially dito banda sa may Malaybalay, diba? Ang mga sweethearts natin dyan, napakaswerte talaga. That's why I want to visit Bukidnon soon. Oh, shout out tayo. Kita-kits tayo dyan na Demsoy, ha? At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may Maramag. Sana magkita tayo. Puhon-puhon, right? Anyway, oras natin, we've got 12:54. Eto na, ha? Ito na ang pamimigay natin ng bigas sa ating The Prices Rise Overload. Ito na, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may Barangay Batag Bunot. Galing po dyan sa may Zone 3 ang winner natin. Eto, congratulations kay Emmanuel Bonda Jr. Emmanuel Bonda Jr. ng Zone 3 of Barangay Patag. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Naku, dalian mo. Kunin mo na kaagad ang iyong papremyo dito. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapad lang mismo sa West City Central School. At huwag kalimutan siyempre ang iyong ID. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Ako'y magbabalik pa right after this break. More music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Labihan na ba ka busy sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka busy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pang-adlaw, doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinomdom, kikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1:31. That's our time now. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Ang sarap nun na no. Sinabihan ka ng taong mahal mo. Thank God I found you. Ikaw ang kumulay. Nagbigay kulay, rather. ng aking buhay. At sana naman ay mabigyan ko ng konting kulay yung mga hapon hanggang alas tres. This is Dear Heart. And George. George ang inyong lingkod. Ako po ito to bring you all your favorite love songs. Kayo, ang inyong trabaho lang ngayon is to text me. or message me. Sa inyo mga pabati at greetings ha. Ito medyo, hala, gadulom lagi. Oh. Diba we're expecting this afternoon na medyo yung peak ng init ng panahon. Pero parang, oh, diba, medyo galando. But anyways, alam niyo naman yung weather. Di natin ano yan eh, madidiktahan. So, better as gotta be ready for whatever is gonna be happening. Kung alis, so alam niyo na ha. Ay, Diyos ko, magdala gidug ano, tubig ha. Do not forget, umbrella, vitamin C, para iwas sa sakit. And, oh, basin mo ulan, rainbow, oh, rainbow, raincoat. May rainbow after the rain. Oh, that's what I'm gonna say. Hi, to Igig8906, sabi niya, George, nilabay ba may diha ni Sally sa may Fico Admin Building where nakapwesto yung Heart FM while on delivery sa mong suki na customer. Thank you so much, Igig. Oh, next time, mag-drop by kayo, ha? So medyo mahaba ang ating panahon, no? No, para magkita tayo dito. Mami Amy, maayong hapon. Sabi niya, oh George, good night na. Bala gaso-aso ang kainit. Ingat, Mami, ha? May your miles, maayong hapon. Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Barangay Kamamanan. Oh, sige, batiin ko na si na Mami Roxanne Macha. Wilma Osorno, Lorimer Zacala, at ang BBQ family. Dagang salamat sa inyong laging pagpaminaw. Oh, where to text you? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page. Actually, you can go ahead doon sa ating Facebook page and do not forget to follow, like, and share. Ha? Hangyo lang ko gamay. It is at 1:33. I'll be back. We got Diana Ross gonna be with us to suit in our afternoon. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalon natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
6: the most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Magkabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Big Show!

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Orowe 93.7 Hearts FM Bukidnon. Okay ka lang ba? You guys enjoying? 2:28 on the clock and Bee Gees with How Deep Is Your Love. You heard it here sa Heart FM. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hala, nakangiti, oh. Ang saya niyong tingnan at pakinggan dyan. Habang nag-uusap kayo, habang naka-background. George na ka, diri. Hindi, nafe-feel ko lang. O, oh, diba sabi sa niya, yan, umiinit na ulit. Oh. Kanina medyo galandong. And now it's getting hot and warm. Ay. Busy-busy na, oh. Sige lang. Ayaw, pagpainit, ha. Huwag magpaano, ha. Pagpasingot. Ay, delikado magkasakit. Alright, let's go ahead and hear some thoughts. Ito mula kay 3903. George, greet ko lang ang apo o head na siya Sir Engineer Bernie Dava Jr. Apila po sa mga staff. Taga na dyan kayo kapaminaw sa Heart FM. Sa kanyang wife na 24 hours kapaminaw. Sa kanilang mga kids. May nga po, dagang salamat sa inyo pakikinig. Wow, dito naman sa ating ano ha, sa ating Facebook Messenger, Bracamonte Rovelin. Nagang salamat sa inyo pagpaminaw. Oh, Ate Marifel, Dikito Ahes, George, grabe ka init. On sa man ni Oy. Ay, lami itambay diya sa station. Ang dami niyo nang gustong pumunta dito. Si Ate Carla kanina. Ay, Ate Carla. Oh, sige, try ko i-play yan ha. Ate Marifel, I love you too. Nagang salamat. Ate Jeanette of Kia, oh, shoutout natin yung mga taga-Lavanderos Laundry. Always mega paminaw sa Heart FM. And thank you so much for that. My warm hugs. Hindi, ano ha, warm head. My warm hugs to all of you out there. Thank you sa inyo laging pagpaminaw. Oh, 0917-1579-927. At 09... Yun yung ating ano ha, isang text line. Ito naman, 0961-892-4927. At sige, i-add ko na lang din yung isa. Bubuyoy pa. 0917-1579-927. Oh, nako, dapat nakasave na yan. Para everyday makagreet. O, sa ating Facebook naman, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. It is now 2:30. Eksaktong alas 2:30 na. Let's hear some music, okay? Coming your way, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa magpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, gama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Heart FM。Heart FM。

0: Ex ng ito nga yung malala, malala talaga yung init. Walang pasok buka hanggang bukas ha. Pati na rin sa Misamis Oriental. Actually, ang napabalitaan ko ha, I don't know, pero 24 out of 25 municipalities daw na Misamis Oriental ang nag-suspend pa ng klase. Pero dito sa CDO, from preschool hanggang high school, public ha, yung mga public schools nagsuspindi. Yung sa private schools naman, that would depend on the discretion of the management ng paaralan. Yan, para malinaw. Kasi medyo na may nakikita akong confusion sa social media. Iba sabi, tanan! Tanan man, walay klase. Pero yung sa private school, may mga ano po sila, they have the discretion po to announce if magtawag nito, yung mag-suspend ng klase ha. Abang-abang na lang tayo. Alam ko sa mga parents, nag-aabang yan sila eh. Basta ang importante, we make sure that our children, kapag pumapasok sa school, yung mga nasa school ngayon, hydrated, may vitamin C, para iwas magkasakit. Okay? Ako po yun. Ako po ang nagpapa-remind sa inyo. Eto muna, matingin ko lang si Mommy Elaine Gales at ang Gales family. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you, Mommy. At ang mga taga Noisky Food House, oh. Ayan na, si Sir Eddie Kinya. Kaya naman, i-shoutout na natin sila. Oh, sa lahat ng mga kumakain din dyan sa Noisky Food House. Si Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila. Also to EJ Chavez, Diana Kinya, Mylene Lomoso, Jess Aquina, si Apple, at si Grace Monreal. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. It is now time for us to do some... Kasi nga, di ba, it's our time na magkaroon ng ating ano ha, yung ating biyaya. Ayaw mo tumunog kanina ha. Eto na, biyaya time sa The Price is Right Overload. Si Ruleta, Ruleta, Ruleta, ready, ready, ready. Alright, ready, get set and go. Umiikot na siya. Sa lahat ng may entry sa bangan, baka ikaw na yung matawag ko ngayon ha. Ayan na, ayan na, ayan na. Excited ako kasi ganun ako ka-excited eh. Eto, sa Barangay Bayabas. Doon tayo bubunot ang winner. At ang aking nabunot, thank you ha, sa ating mga kending boys. Ang kanyang address ay mula sa Zone 4, Barangay Bayabas. Congratulations! Ikaw yun! Magsaya ka! Elizabeth Lago. Elizabeth Lago mula sa Barangay Bayabas, Zone 4. Ikaw ang ating winner. Congratulations! Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan ha. Tsaka we are located 5th floor FICO Admin Building katabi ng West City Central School. Basta makita ninyo ang signage sa Heart FM ha. Oo. Huwag kayong pumasok sa iba. Doon kayo sa may signage ng Heart. Katabi ng West. Dito sa may Vamenta Boulevard. At ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Let me play my last final set. Last na, final na. O ngayong araw na to. Yan ang may Keep It Here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pinahigpit ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB 10 ang operasyon laban sa mga driver at mapupikong sasakyan na lumalabag sa mga itinakdang alituntunin sa kalsada. Ayon kay LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo, hindi lamang mga kolorong na sasakyan ang tinututukan sa operasyon, kundi maging ang mga pampublikong sasakyan na marumi, luma, may sira o hindi naligtas bumiyahe. Kasama rin sa kanilang inspeksyon ang asal at tamang pananamit ng mga driver ng Public Utility Jeepney PUJ. Patuloy ding sinusuri ng LTFRB 10 ang mga prangkisa, operating authority at iba pang kinakailangan dokumento ng mga pampublikong sasakyan. Layunin ang pinaigting na operasyon na matiyak ang ligtas, maayos, patas at profesional na serbisyo ng pampublikong transportasyon sa buong rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 32.7 FM bukit on weekend 15 minutes pagkalipas ng alas 3 ng hapon. Isang hot! Napakainit na hapon po sa ating lahat, mga sweethearts. Ito na po ang napaka-hot! Ayun lang sa akin yon, ha? Jason Steele, ang inyong kapiling hanggang 5 o'clock. Sobrang init ang paligid! Grabe, huwag makalilimutan kuminom ng tubig, ha? O, ganabugnaw ng tubig, in demand yun na. Pero huwag naman yung galing tayo sa initan. O, tapos pag napunta natin sa ating mga bahay, isang malamig na tubig, may masamang epekto din yun, ha? Pahulay siya. Okay? Kung pwede nga, huwag muna yung bugnaw na tubig pag galing tayo nakabilad sa initan. Huwag muna yung bugnaw na bugnaw talaga. Oo, isakto lang. Oo, kahit walang ice muna. Tapos pahulay ka, tapos nakakaiha ka mag-ice. Diba? Napakainit. Sabi dun sa heat index record sa araw na ito, 39 to 42 degrees Celsius. Nako po. Talaga naman, oh. Yan po yung current condition natin dito sa CDO. Ay. Nako, ha. Okay, sa lahat po ng mga sweethearts natin, alam ko, naranasan na natin yung matinding init kanina, lalo na yung alauna, alas dos. Nako po, dyan talaga yung matinding init. Kahit nga yung tubig na tumutulong sa mga gripo natin, mainit eh, no? Oh, kaya kung may plano kayo maligo, huwag kayo maliligo ka agad-agad. Magpapatulot, tapos ligo agad. Magpatulot ng tubig, magtigo magtubig, tapos ligo dahil. Hindi mo pa ipapaligo. Mapapasok ka. So magbigay ka ng mga 30 minutes na mag-ipon ka muna. And then after 30 minutes saka ka maligo. Bugnaw na nakadili na init. At rin na yung ating mga tugtugan, nag-iinit din yung ating mga music, ha. O eto na, text mo ko just in case lang meron ka shoutout dyan. O text mo ko 3-0-9-6-1-8-9-2-4-9-2-7. That's 0-9-6-1-8-9-2-4-9-2-7. Oy! May mga mananalo ng bugas at groceries sa oras na ito sa programa kong ito. Kaya naman abangan natin lahat dyan, mga sweethearts. 17 minutes after 3 o'clock. Commercial break muna tayo siglit, oh. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, padayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7 CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Poquinón. Here we get 29 after 3 o'clock. That's El Manu for you. Abay na ba yung oras na aking binigay? At isa atin yan ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ay ginig sa atin ang mga taga Zone 4, Bayabas. O bahagya na daw nababawasan kahit pa paano ang tindi ng init. Oo. Sa pamamagitan ng malamig na inumon. Ha? Baka naman kung anong pinalamig yan, ha? Baka beer yan, ha? Masarap ngayon. Oo, kapag ka malamig na beer. O, sa pag iniinom mo, masarap kasi malamig. Pero mamaya-maya, pag umi-effect na, iinit na. Diba? Yun yun eh. Mahingapan muna! Mga taga Zone 4 Bayabas, ha? Shoutout sa Maylago, Idulsa, at Gomez Family. Magandang hapon po sa inyo. Si Nelson Idulsa ito. Pwede bang sumali sa The Price is Rise? Oo naman po. Sige po. Pero yung roving team namin, ha? Yung roving team namin na nag-collect po ng mga pangalan. Kasi iniispatan po nila yung mga naka-hard FM. Yun, no? Kaya naman manatili. Ang sikreto lamang ay manatili naka-hard FM. Magpadayon sa pagpaminaw. Kasi yung roving team namin, kahit hapon yan, kahit matindi ang sikat ng araw, dehins yan, nagpapahinga yung mga yan. O, ariba ng ariba yan. Okay? So, ganun lamang kasimple yan. Mga taxi drivers natin, kamusta po kayo lang? Kamusta naman ang inyong pagbiyahe? Walang mga pasok yung mga elementary students natin, ano? Yung preschool hanggang high school. Medyo may kamingawan siguro gamay ba? Mamaya, kumustahin natin sa pamamagitan ng ating mga HBG kung kumusta naman ang kanina mga pagwadwad karong hapon una. Alright, magandang hapon, Gales family as always. Sabi ko sa inyo, kanikit ko palagi ito eh. Tatay Nicolas, si Mami Elaine, magandang hapon po sa inyo. Mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar, walang absent yan kapag nandiyan na si Jason Steele. Magandang hapon din! Sa kanyang apo daw, greet lang na ako ang amo head. Ang apo, headed by engineer Bernie Daba Jr. Apil na po ng mga staff, daga na kayo, gapamina sa Hard FM. O sa akong vibe po, 24 hours, gapamina, uban sa mga kids. Ambing mo, o God bless, galing kay Jazzy Apo. Yun o! Maraming salamat po ha. May hapon! Tagang salamat. Sige, padayon lang ha. Ito din, magandang hapon. Good afternoon. Shoutout naman po dyan. Shoutout saan? Teka muna, magbaback read ako. Mga taga saan po ba kayo? Wala naman nakalagay dito kung saan kayo. Ano to? Okay. Sino to? Si Sara yata to eh. Okay, anyway. Alright, magandang hapon din po sa lahat po ng mga nasa mga restaurants. Nasa mga karinderiya ngayon. Mga nagme-merienda. Diba? Oh, yun o. Oh. Okay lang kami ni Jay kasi nakapag-airport kami. Sabi ng HBGs natin yun. Dalawa. Si HBG Joseph tsaka HBG Jay. Okay lang to sila kasi nakabiyahe sila ng airport. Miss K. Mingaw, nakarantsyada naman sila ron. Uy, very good ha. Paano kaya yung dalawa? Si HBG Jerry at HBG Noel at yung iba pa, no? Ng mga taxi drivers. Swerte, swerte lang talaga eh. Itong dalawang ito, isa to sa mga isinila ng mga swerte eh. Pasan for another break here. Magbabalik pa tayo with more Sweethearts. Padayon na sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we get 44 down 3 o'clock. Then Salamin, Salamin. Bini, dance was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo now with a CCS Idol Cheese Together versus previous formulation. Eddie Kinia. Magandang hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? O saan lugar ba kayo? Saan bang inandun ngayon? O, merienda na. O, ha. O, sige. Kaun-kaun na. Abay nga mo din, Sir Efren Uwaya. Pa-shoutout daw kina Mark at saka kay Angel. Oh. Pero din kina Alming and kay Jong Jong. Good afternoon, just the same. And also to Maximote. How do you read this one? Maximote? Mary Jean, kay Kathy, Grace, Kokoy, Inday, at si Vivian. Magandang hapon po. Maraming salamat. Grabe, John. Kainit. Pero pa-attendance lang mi sa imo time. Mga taga-kamamanan. Si Mayor Miles, magandang hapon. Kina Roxanne Manchan, Laura Marzacala, Wilma Osorno, at BBQ Family. Thanks so much for listening. Sabi ni HB Genoel, nakaisang booking lang din daw siya. Round trip. Kaya pahinga na. Paldo! Si HBG Jerry naman, ang update niya. May malaking pusa. Oo, mingaw. Mingaw. Yung mga pusa natin kaya, malaking pusa din ang laman. Mingaw din. Ay, ay, ay. Okay lang yan. Sabi ka natin, hindi naman lagi araw-araw Pasko eh. Meron talaga mga time. Diba? Pero sa sunbat, hindi naman laging ganyan. Swerte-swerte din. Meron din yan. Maganda nga po din. Shoutout lang kay Larnel Pilanga na naminaw karon habang nagda-drive. Idol Jude kaniya kay pareha daw mong gwapo. Ay ka na. Ganahan ko kakayaan na. Kahit hindi nyo na ako pamerendahin pag ganitong hapon, basta purihin nyo lang ako ng purihin ice na. Lalo na pag ipa-follow nyo ako sa aking page sa Jason Hard FM. Nako! Kahit hindi nyo na ako pamerendahin, okay na sa akin yon. Maraming salamat po. Hoy, loko lang, biro lang. Pamerendahin nyo ako. Mas your papuri is good, but I need to eat. Iba pa rin talaga, ano, yung merienda at saka bolchi. 3:46 on the clock. Mamaya abangan natin lahat tayong ating draw ng bugas at groceries, mga sweethearts. Padayon na sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDOI Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pokinon. It's a mega trainer for you. Made you look at 13 minutes after 4 o'clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. So, magandang hapon sa inyo. Last hour ng ating program. Medyo gumanda-ganda na yung klima yata sa labas. Ano? Wala na yung matinding sikat ng araw. I no wonder kasi alas 4 na rin naman. Diba? Para biglang, alam mo yung sobrang init tapos biglang, whoo! Diba? Nawala. Pero biglang, alam mo yun, biglang naapula yung ano, yung tindi ng init na ating nararamdaman, biglang nawala, diba? Oh, siyempre, ay samantalay na natin to. Yeah, pwede na tayong lumabas-labas ng bahay. Pero hapon na, no? Para sa laag-laag, ano? Wala na. Anyway, bukas na lang ulit. Pero bukas, ano pa rin eh? Oh, diba? Konsilado pa rin yung klase. Ay, nako. Anyway, sige, ano man ang inyong mga kondisyon dyan sa oras na ito? O, sa mga lugar kayo ngayon? Ibang na sa trabaho ngayon, sa mga opisina? Sige lang! Oy, talking about opisina, trabaho, dalawang araw pa bago magsweldo. Sakto pala, ano? Sabado, ano? Ah, so malamang bukas, magsweldo na kayo. O, di ba, yung mga hindi pumapatak ang sweldo kapag Sabado. Right? Oy, yung mga tindahan, marami na namang sasayang mga tindahan ngayon. Yung mga sari-sari stores. Nabubuhayan na naman ng mga dugo. Yun ang tanong. Ang tanong naman na maaalala mo is, maalala na rin kaya niya ako kapag araw na ng sweldo? Yun ang pinakamalaki. Ang question. Diba, maalala kaya niya ako? Hindi kaya magkaroon na naman siya ng amnesia kapag sweldo na? Ba't nga ba ganun na, no? Diba, kapag araw ng sweldo, nalilimutan natin kung saan tayo ng utang ng tindahan. Nalilimutan pati natin yung kalsada papunta doon sa tindahan. Nagkakaroon ng ibang dinadaanan eh. Maganda, kapon muna yung mga babanggitin ko mga pangalan. Ito yung mga nanalo ng bugas at saka groceries kanina, ha. Ito, congratulations kay Roger Bagas ng Bara Magabalan. Roger Bagas, nananaka daw gagbugas at groceries, ha. Doon natin si Jennifer Rodillon ng Barangay 1. Congratulations na nakadaog siya kang bugas at groceries. Ganun din ito, nakadaog siya si Glenn Ryan Cainha. Glenn Ryan Cainha ng Neminsko Taxi. Congratulations, ha. Si Emmanuel Bonda Jr. ng Patag Zone 3. Emmanuel Bonda Jr. ng Patag Zone 3. Congratulations also. At saka kay Elizabeth Lago ng Bayaba Zone 4. Yan yung mga pangalan na banggit, ha? Elizabeth Lago ng Bayaba Zone 4, nakadaog sa kagbugas at groceries. Mamaya, may draw pa ako. Sino kaya mapalad na mag-uwi at mananalo ng bugas at groceries sa oras na ito? Abangan natin lahat yan. Still with me, Jason Steele, hanggang alas 5 ng hapon, sweethearts. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lamang, ha? Padayon lang siya magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
10: This is Heart 92.7.

magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

92.7 FM kagaganda oras sa rin 93.7 FM Pukinon. Ibang minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. I guess that's about it for me. Maraming salamat po. Just see you guys again tomorrow morning. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9, ha? Pababol pa sa atin yung mga taga... Sandali, ha? Yung mga nasa may Balubal. Tama ba? Balaba family, magandang hapon po sa inyo. Ang grab car, kagayahaan officers and members. At saka yung car wash dyan sa may likod ng JR Borja, sa may likod ng Panchik. Mayong hapon! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. SMK, ukay-ukay. Mayong hapon sa lahat ng mga tropa natin dyan, lahat ng mga sweethearts natin. At syempre pa, Nova Department Store, good afternoon. Thank you so much for listening. At Kevin Enterprises, maraming salamat. Galanog-lanog ang kanilang monitor. Maying hapon, di ha? Sa may loob ng Kogol Public Market, nakikinig din sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Tibo, Carmen, maraming salamat po, ah, yung ating Carmen Market. Syempre pa, sa may Neris Carinderia, Jomar Store, sa may Bankeo Family, sa may Kaguna ng Lube. At huwag nating kalilimutan ang Dunkin' Donuts, ah, dyan sa may Oro Carmen. Thank you for always listening. My name is Jason Steele. I-follow nyo ko sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Dagang salamat sa mga nag-follow. Di mga hindi pa, follow na. Pagpadayon mga sweethearts! Sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call!

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Tinatayang nasa 10 million pesos ang halaga ng pinsala sa isang tura matapos masunog ang bodega ng Didi Toys Warehouse sa Moreno Building, Kaabukayan Street, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ayon kay Fire Investigator SFO2 kay Nicole Reyes, sa southeastern portion ng gusali noong nakita ang apoy, nilinaw naman na hindi pa kabilang sa pagtataya ang halaga ng mga panindang nasa loob ng bodega. Naging hamon sa mga bumbero ang kakulangan ng bentilasyon sa lugar, gayon din ang mga plastic at goma na mabilis masunog. Gumamit din ang mga bumbero ng chemical foam at sinira ang likurang pinto ng gusali upang makapasok ang hangin. Itinaas naman sa ika-apat na alarma ang sunog habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan nito. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na!
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
0: Overload? Pama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the oras 93.7 Heart FM Bukidnon, 729 ang oras natin, sweethearts. And good evening sa lahat na nakatune in natin, mga sweethearts ha. Yung mga galing karnabal. may pa-free rides ha. Diyan po sa may Mary Rose Carnival. Anyway, yung mga nag-enjoy nasa labas, lumabas na lahat kasi napakainit po sa loob ng bahay. At saka, eto ha, good news. Meron na po yung ating first caller of the night from Lapasan. Eto po, papasukin na natin ha. Hello, good evening, Heidi Rons.
1: Hello, good evening, sir.
0: Kumusta pong araw mo? Hindi ba mainit dyan sa inyo?
1: Igang kayo there, sir.
0: Igang kayo. Nga, naligo ka.
1: Hindi pa ako maligo before ako matulog.
0: Oh, anong reason? Bakit ka naiinitan? Kasi hindi ka naligo.
1: Grabe, lagi ganina. Lagi ko nagpatungo din yung isang ceiling fan.
0: Ceiling fan.
1: Oh. Selling
0: pan
1: lang.
0: Anyway, batiin mo na yung mga gusto mong batiin, Heidi Rons. Go ahead.
1: Sige, shout out na ko si Banda Manabe Lagsanay sa iyang mamang papa ni Taan Dodong. Then hi po ko kay Lidien, kay Isabel Pagkatsilat, ay kang Romeo Hanoban, Edwin Somandoran, to Jan Jan, Kylie Kaur, and also to Ma'am Derama, Wena na Kalaban, Vicky Andodo Kapagtulan, and most especially, to my sweetheart, Sinon Tabasan. Og sa imo, Sir Harvey. All coming from Heidi Rons of Lapasan.
0: Alright, maraming salamat. Ano ba yung music na gusto mo i-play ko?
1: Tahanan, sir.
0: Alright, sure. I'll play it for you. Alright? Tawag balik-balik, okay, ha? Balik-balik tawag. Maraming
1: yes,
0: salamat. Ano ang radyo ng heart mo?
1: CR3, 92.7, ang
0: Radyon
1: Heart
0: ko. Bye! Bye-bye! Anyway, this song is brought to you by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Magabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Nidayab, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung orsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Magkabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Magkabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Big

0: anyway, happy listening sa mga sweethearts natin ha, yung mga estudyante natin. Oh, ang daming naggalat kanina. Nakita naman. O kahit walang pasok, di ba? Pero panay pa rin nasa labas yung mga estudyante natin. Anyway, sana nag-enjoy kayo ha. At saka yung ating mga sweethearts din na nag-abang na ng kanilang rides pa uwi ng bahay. Happy listening po sa inyo ha. Yung nakasakay na, of course, sa kanilang paboritong modern jeepney buses. Happy listening po sa inyong lahat. At saka, wala na, inaantok na pag-uwi sa bahay. Bukas na lang ng sardinas, di ba? Yan ang kalimitan na mangyayari pag pagod na galing sa trabaho at sa yung mga magko-commute pa ha. Kaya yung mga ka-opisina dyan na merong rides, share a ride naman, di ba? Para at least maka-aircon din yung lilibre mo ng sakay. Anyway, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts, sa ating mga grab car kagayhaan officers and members. And of course, yung mga tambayan nila dyan sa may car wash, dyan po sa may JR Borja, likod po sa may Panchik. Happy listening. And also sa ating mga sweethearts dyan sa may Balubal, ang Balaba family. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat ha. Kay Kuya Ding, good evening to all of you. At ngayon, wad-wad na naman si siguro si Jerry ha. Sabi ni Iggy, yung Black Hawk Taxi. Shoutout po sa inyo, Jerry ha. Ating mga sweethearts ngayon na nakatambay sa may airport, shoutout po sa inyo. Yung mga naghihintay po ng backload ha. Sana merong sasakay ha. Para at least di sayang yung gasolina natin. Bad news tayo next week ha. May nakaabang na naman daw increase ng gasolina natin. Mas mabuti pa ngayon na medyo mababa yung gasolina. Magpa-full tank na tayo kung merong extra dyan, di ba? Happy listening din sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Kamamanan, ang ating butihing mayor natin dyan. Si Mayor Miles, shoutout po sa iyo. And of course, kay Mommy Hasmi at saka kay Lola Amy, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga kumakain ngayon dyan sa may BBQ Kamamanan. Hi din kay Mommy Marilyn. Nako, grabe to si Mommy Marilyn ha. Andun na naman sa Claveria. Enjoy na enjoy sa kanyang laag-laag, right? Anyway, don't forget, sa mga gustong tumawag at mag-greet on air, ito po yung numbers na dapat niyong i-save sa kanyong cellphone. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Babalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, is exactly 8 o'clock na po ng gabi. Ay, gabi naman. Anyway, we have our caller on the line right now, second caller of the day natin. And eto po, hello, maayong gabi sa imo, Gina. Hello? Okay, teka muna ha. How about this one? Gina, can you hear me?
1: Hello, sir.
0: Ah, yes, Gina. Andito yes. Na si Gina.
1: Alam, nakasulod ko first time.
0: Yeah, Gina from Luyong Bunbun, di ba?
1: Yes, sir.
0: Kumusta? Wala ba igang diya sa inyo, ha?
1: Ay, super kaigang. Ganina, grabe kainit.
0: Ah, grabe. Ano ba yung ginawa mo para at least maibsan yung init sa katawan?
1: Nagbuwak og ice.
0: Nabuwak
1: og grabe kainit dun.
0: Grabe kainit. Anyway, batiin mo na yung gusto mong batiin, Gina. Go ahead.
1: Good evening sa Avranilia and the Raguitas family.
0: Alright.
1: Sa Luyong Bunbun and Imbatog, Baungon, Bukidnon.
0: Yun lang?
1: Hi ko sa kumbanang nang halay.
0: Ilan ba yung friends
1: ko? Benta
0: ko
1: mga kids na nag-cellphone.
0: Nag-cellphone. Alright.
1: Kaya managkaon.
0: Ano ba yung gusto mong i-play ko sa'yo, Gina?
1: Kuan lang. Rest It All by Bruno Mars.
0: Alright. I'll play it for you, right? So, tawag balik-balik, ha?
1: Okay. Kumakasulod. Kumakasulod.
0: Anyway, don't worry kasi kung di ka makapasok sa linya natin, pwede naman kayong mag-text. At ako na mismo yung tatawag sa inyo, di ba?
1: Okay. Alright. Yes,
0: inbound, outbound call tayo dito. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM. Heart radio ko ang radyo na heart.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:18 ng oras natin, sweethearts. Kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Thursday evening. Siyempre dito sa ating programang Heartlines, yung mga gustong tumawag, o tumawag lang kayo ha. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Batiin natin ng happy listening ha, yung mga sweethearts natin dyan sa may Loyong Bonbon. El Salvador part na ba yan? Oh? Shoutout po sa inyong lahat ha. At saka kay Gina, maraming salamat sa pagtawag. Hi din kay Richard Salusod, ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Mars Laundry Hub. And also kay Mary Ann. Oh, parang nakita kita kanina, Mary Ann, na bumili ako ng tinapay dyan sa katabi nyo. Happy happy listening po sa inyo. Ay din sa ating mga sweethearts, yung ating mga taxi driver ha, kasi Sir June Alvar. Happy happy listening po sa inyo, sir. And also sa Arabella Pastries, shout out sa inyo. Edna Sueso, dyan po sa may Carmen, to yung kapitbahay ni Mommy Marilyn ha. Ay din kay Isabel Casilag of Aber Puerto. And also kay Heidi Rons of Lapasan. Maraming salamat. Upol pala yung Luyong Bonbon ha. Shoutout po sa inyong lahat dyan. And speaking of Upol, siyempre di natin makalimutan na Sir Efren Uwayan, dyan po sa may City Homes, Malanang Upol. Happy listening po sa inyong lahat. Alright, 8:20 yung oras natin. Let's enjoy our dinner. Nakapanihapon na ba ang tanan? Of course, maraming salamat at kasama nyo ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: CDO. Are you ready? This August, we're taking you back to the 90s. Bundok na Yagak Production presents Play It Forward. Play It Forward, a benefit concert for children with cancer at Yupapo Incorporated, featuring the music of two legendary 90s OPM icons, River Maya and Eraserhead. Play it forward. Rocking the stage, CDO's finest, Utopia Boy, and Life Goes On. August 15, 8:30 p.m. Viajero Cafe. Tickets for only 300 pesos with one free beer. Come for the music, stay for the cause. Play it forward. This event is brought to you by Family Campers, Brown Box, Brewery and Distillery, Clockout CDO, Tino's Deli, Bloom's Rig, WAF, Professional Choice, Health Check Diagnostic Center, El Salvador Beachfront, CDO Active Apparel Shop, and the official media partner, Heart FM 92.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan, the ora 93.7 Hot FM Bugidnon, us natin sweethearts, 33 minutes after 8 o'clock. And andito na po yung caller natin, ha? Ating isa sa ating mga regular caller tuwing gabi. Of course, wala nang iba pa kundi si Lady M. Hello Lady M, kumusta?
1: Hi, DJ Harvey. I'm okay. Layong bonbon sakop na sa kan.
0: Sa upol. Oh, nag-message na siya sa ako.
1: Nakangkan ang pantalan diya madunggo ang katong mga gikan kan mga mangingisda. Manalagat.
0: Ah, oh.
1: Sabi na ang patrack.
0: Yeah, I remember. But anyway.
1: Hila pa, gaya ko nga pamalit sa'yo pa mga alas 5 sa buntag.
0: Ah, dihaday ka. Ah, sige, dungan niya, palit dito ha. Sa itong mga isla na diya, mga tamban, di ba?
1: Ah, tamban sa una, barato na, tag 5 ng kilo.
0: Ay, grabe sa boy. Anyway, kasi panihapon na to karon na Lady M.
1: Nagkuhan ko, spicy takoyaki.
0: Wow, spicy takoyaki daw, George. Sarap ng spicy takoyaki.
1: Sa manigya malangkan ang daughter-in-law sa akong ate dito sa Opal Food Park.
0: Ah, okay. Sana makalaang media ha, puhon ha.
1: Oh, dito sa Opal Food Park.
0: Alright.
1: At sabi ko ang hangin doon kasi harap-harap ng dagat.
0: Sige, batiin mo sila yung mga nasa Opal Food Park ngayon. Go ahead.
1: Yes. Shout out ko sa tanang mga loyal group of friends na ako. Dayon, ang akong mga asawa sa mga pag-umangko na namaligya dila sa my food park. Sana na namaligya, especially sa asawa, sa mga asawa sa pag-umangko, Diane and Kyla na namaligya og coffee jelly, iced coffee jelly, dayon og pan, kanang patel, dayon si Diane, takoyaki and lasagna, with soft drink na and mineral water. And sa akong mga apo na si Payesa, Dodong Paisal and Alicia na to, adit ko, nag-uban sa ilang mama, nag-lag-laag. And then, most especially, sa akong kwan-pod, Meteor Shower related, happy 22nd month, sorry. Hi, DJ John, Dr. Hart, and Jason, and sa imo, DJ Harvey Stone.
0: Hello. Sila lang ba? Wala na kailaing i-greet?
1: At si Conde, katong driver na mo, basig siya maghatod sa ako karong Sabado. By Roland, amting sa pag-drive. Dagan na po kita karong ba? Kay dagan na nga na kay karong libre sa kay sa ride.
0: Sa karnabal man taon to, eh.
1: Lagi.
0: But anyway, maraming salamat po sa pagtawag. Balik-balik kong tawag, ha. At saka eto na yung exciting part. Eto na yung exciting part.
1: Short update sa talang Heartnautics.
0: Oh, sa Heartnautics, ha. Good evening sa inyo, tanan. Oh, eto na. Exciting part. Ano yung title na gusto mo i-play ko?
1: Kapalastangan. Kalapastangan.
0: Kalapastangan. By? Sino?
1: Peter Dharma.
0: Dili, Peter Parker.
1: Peter Parker.
0: Dili, Peter Karma. Iba yung mga Peter Parker, si Spider-Man man yun.
1: Lagi si Spider-Man. Mga pagungsing yung mga dal, wako sa ila.
0: Lagi. But anyway, I'll play it for you, ha? Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko forever.
0: Thank you so much. Bye-bye.
1: Thank you so much. Bye.
0: All right, here's now a song from Peter Karma with Kalapastangan, and this song's brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bugidon. Alas 8:50 ng oras natin. Anyway, batiin natin ng happy listening si Lola Amy at saka hi din sa kanyang batchmates, ha? Elementary batchmates niya. Hi kay Menard Tismo and also kay Samuel Busqueda. Hi din kay Lilia Susosco, kay Lorna Vismanos, and also hi to Roxanne Maja at saka kay Mayor Miles. Shoutout po sa inyong lahat. And also kay Monsur, maayong-maayong pagpamino sa imo, sir, ha? At pabati din sa kanyang mga kids, ha? Si Sharky Boy, Elsa Girl, and also kay Mommy Jaira. Happy listening po sa inyo, guys. Thank you so much. And batiin din natin ng happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Makasandi. Ang Acera family. Hi kay sa kanilang mother si Liling Acera, sa kanyang love of my life si Jamilia, and also sa Alilin family, Sumubay family, Hilgao family, Paila family, and sa lahat po na nakikinig daw ng Heart FM. It's coming from Odds Acera. Thank you so much for listening. Oras natin 8:51. I'll be airing our last caller of the night. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidoin. 2 minutes to go before hitting 9 o'clock. And before I'll say goodbye here, pati natin ng happy listening. Happy, happy birthday nga pala kay Ma'am Corina. And it's coming from Arabella. And of course, yung mga kasabayang birthday ngayon. At tulad din doon sa pamangkin ni Demsoy, ha? Demsoy ngayon, wala na. Lasing na. Magandang gabi sa'yo, Demsoy. Lasheng na daw siya, ha? Sa ating mga sweethearts ngayon sa may bukid noon, mayong gabi sa inyong tanan din, ha? And eto na po, we're down to our last caller of the night. Nasa linya natin ngayon si Miriam Macera of Kapisnun, Kauswagan. Hello, Miriam!
1: Hello! Mayong gabi!
0: Mayong gabi sa imo, ha? Murag malipayon man. Wala ray stress.
1: Nakapamina sa
0: Heart FM. Oh, wow! Yan talaga, di ba?
1: Oh, wait lang. Every day.
0: Oh, yeah. Kaya mahal na mahal ka namin dito. Ah. Especially kay George. Yeah, oh. George, Miriam. Hi daw.
1: Hi.
0: Anyway, batiin mo na yung mga gusto mong batiin, Miriam. Go ahead.
1: Okay. Salamat kayo. And like to greet happy listening sa pong family, Inso family, diri sa Kapisnun, Kauswagan. Sa pong sister, si Mary Ann Ucho and Ching Ching, Sai Sai, Cha Cha, Yuel, Nel, and kumama o papa, papa, mama Bilma, papa George, Inso. Then akong sister nga, labaw po niya ka, diehard listener sa Heart FM, si Mercy Canizares.
0: Oh, Mercy. Taga-Buara. Oh, taga-Buara sa may Sambay Tayabas, di ba?
1: Oo, avid listener. Diyan po na sila. Then, akong sister, si Marilo Inso.
0: Hi, Marilo. Marilo
1: Inso.
0: Right.
1: And Billboy and family nga taga-Kauswagan, Japan.
0: Alright.
1: Nakapod ko ito ng... Silingan dito nga, gaingon po siya nga, i-greet po siya ka everyday po siya kapaminaw.
0: Kisa mo na nga silingan.
1: Kagawad to be Ronnie Katulong.
0: Oy, kagawad. May gabi isa mo ang kagawad, ha?
1: Kagawad. And kung si Sister Nelsie Malikay nga taga NHA.
0: Alright. Ito na, nabati na ba lahat?
1: Yes, and kakumbana, pero tos dumagete, pero makapamasin niya po siya. So, record,
0: though. Mr. Acera, thank you so much, ha. Naminaw siya sa ato karon sa Dumaguete.
1: Oy, walay palong-palong ako, walay, enjoy.
0: Walay palong-palong ang radyo. Grabe, di ba? Kita po, diriwang po tayo palong-palong 24/7 man ang Heart FM. Ha? Anyway, maraming salamat po. Ano ba yung request mong kanta?
1: Okay, my favorite song, Through the Years by Kenny Rogers.
0: Wow, ito ba yung kinakanta mo palagi sa karaoke?
1: Dili, kaya di man ko balog kanta.
0: Ah, sige, play ko na lang yung paborito mo, ha. Eto po. Thank you po kayo, Miriam, ha. One last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Thank you so much. Goodbye. Good night.
1: Good night. Thank you. Good night.
0: Bye-bye. Alright, there you go, my sweetheart. Let's do this again tomorrow, ha? Same time, same program. Of course, same station. Ating programang Heartlines. Bukas po, Friday edition, 7 till 9 o'clock. And here's now my last song from Kenny Rogers. A requested song from our last caller. Through the Years, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good night.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 10:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:28.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 1:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
9: Overload. Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rice. Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
2: Heart 92.7.
3: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
4: Time for higalaan.
3: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dahil tawag kapsula, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus dahil tawag kapsula ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayante Oro City, 93.700 FM Pokinon. We got 13 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga! Good morning! Oy, maing buntag. Kamusta po kayo lahat, mga sweethearts? This is the program now. Oy, Heart Morning Drive. Oh, ngayon ang ganda ng umaga ng Biyernes natin, ha? I don't know, Friday, siyempre, aba, 14 na po sa buwan po ng Agosto. Desperas po ng sweldo. E ano naman ang mga gagawin natin sa araw na ito? Alam ko may mga naka-line up eh. O na inyong mga gagawin at mga aayusin eh para po sa araw na ito. Pwede ba, i-chismis mo sa akin yan? Pwede ba i-barites mo muna sa akin? Baka naman may time ka dyan, oh. Dali na. I-text mo ako 0961-892-4927. Pilitin natin yan at 0961-892-4927. At di naman kaya 0917-1579-927 at 0917-1579-927. Go ahead. Press those numbers. Oy, maibuntag ha. O, kape na sa umaga. Yung pinakamasarap na pwede nating matikman unang-una. Diba? Pero bago tayo mag-ano ha, magpaka-busy ha, sa pagluluto at kung ano-ano pa, at paghigop na masarap na kape dyan, teka muna. Ipagpasalamat muna natin ang isang panibago na ng mga araw. Tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka. Buhay ka pa. Ha, sweetheart ha? Jason Steele po. Yan po ang aking pangalan. Hanggang alas 7 ng umaga tayo together. Alright? Another commercial break muna tayo. Magbabalik natin. We get something from Feeder Karma. And we get Dilaw also. What a sweep up ahead. Kaya naman, sweetheart, maayong buntag. Panayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ng radyo. Ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.700 FM Cagayante Oro City, 93.700 FM Poginoon, at Sir Bledo Timido for you. Gusto ko, sangin ka lang. Sabi mo sa Paris mo yan. Ang katabi mo ngayon, ay ikaw. Dialogue ng mga obsessed yan, eh, no? Oo, sabi mo, sinasabi ako na, gusto ko, sangin ka lang, ha? Walang iba makikinabag sa'yo. Pang-action star yung dialogue, eh. Diba? Magandang umaga po. Aras natin, 6:29. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Magandang umaga, Sera family. Gising na. Kasabay ng ating pag, you know, pag-check-in kanina. Eh, kasabay ding dumating yung kanyang message. Sera family, sabay makasandeng, nagmata na silang tanan. Ang kanyang mother now na si Liling Sera. Ang kanyang love na si Jamila. Aliling family, sa may patag, magandang umaga po sa inyo. Sumabay family, sa may bulwa. Ganun din ang Hilgao family. At dito sa Upper Carmen Zone 11 ang family ni Ma'am Mary Ann Paila, sa kanilang landlord sa may J. George family, heavy equipment line department kay Chief Junry, at sa big boss na J. George sa Mr. Jordan Chu, at sa lahat ng mga nakikinig ng Hard FM. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw, ha? Magandang umaga, Ma'am Christine, all the way from Marabag, Bukidnon, may buntag! Kape-kape. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Magandang umaga din na nakikinig na sa ating program ang Gales Family. As always, oo, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar, maayong buntag Tatay Nicolas, at saka kay Mami Elaine, kay Jirina, at saka kay Glenn. Magandang morning! Thank you, ha? O, advance happy 61st birthday sa kanyang lovely wife, kay Rosana Ulinan tomorrow, August 15. Galing sa kanyang hubby niya, Urbano Ulinan Koya at Damaan. Magandang morning! Thank you so much! Ang Pontemayor bus nakikinig sa atin. Ba? Good morning po sa lahat ng mga pasahero din yan, ha? Ang Pontemayor bus, si Arpat, magandang umaga. At syempre pa, abay, good morning sa driver na Pogi-Pogi at doon sa Paog na Pogi ba o maganda? Pogi, hindi ko alam kung si Arlene. Ayun o. Sige, magandang morning po sa inyo. Thank you so much for listening. 30 down, 6 o'clock! Another break is in queue. Mamaya ko mapasahin yung iba pa. Dami na agad nagtetext, ha? Dami na agad gising, ha? Magiging maintindi ulit yung panahon natin sa araw na ito, ha? Maging careful tayong lahat. Another break is in queue. Babalik pa si Jason Steele with more of those hits. Kaya naman, sweetheart! Ay, padayon lang, ha, sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment.

0: 92.700 FM again, the Aura City, 93.700 FM again on the Take Down Hand Tricks for you. Dancing was brought to you by Virginia Hot Dog Basta Hot Dog. Virginia! Okay, magandang umaga muna ha. Isang good morning mga taga Arabella. Oh, good morning sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Mga taga-ipunan nito. Oy, lakas ang monitor ng kanilang radyo dyan. Ha? Lakas ang kanilang monitor ng kanilang bantay sa tindahan, I should say. Magandang umaga sa inyo. Lakas ng radyo. Nandyan sa tindahan nila. Arabella, ha? And sa Oro United Swim Club. Magandang umaga din po sa inyo. Sa lahat ng mga magagaling maglangoy. Ha? At iba yung mga mahilig sa butterfly stroke. Maayong buntag sa tanan, ha? Saglit. Isang good morning din. Ano pa nga ba? Good morning na good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga palengke. Magandang umaga sa may Gongon Public Market. Kamusta po kayo lahat dyan? Sa may Carmen Public Market. Kamusta po kayo lahat dyan? Ganun din sa may Bulwata ni Papa, ha? Ay, maayong buntag, ha? Sa may Karnehan. O, kamusta po kayo lahat dyan? Kina... May bago tayo kibigyan, kina Gilbert. Yan. At kina... Sino yun? Sina Rodel ba yun? Tama ba yun? Pag-text nga kayo, mga taga-Bulwa. Nakalimutan ko na. Pero lakas nga nila radyo dyan palagi eh. Kaya maayong buntag sa may Bulwa at Alibaba. Thank you so much for always listening. Ano pa nga ba? Eh di bugas na. Tsaka groceries. Paminaw. Nagdodron na tayo ha. Pabuno tayo. Bueno mano nating winner sa ang lugar. Saan drop bag sa ibubunod. Ruleta select. Ang aming studio, nasa may FICO Admin Building, Pameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Bunbun! Mga taga Bunbun, paminaw! Buno tayo ng isa. Ang address, uy, Cabina Bunbun. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa may Cabina Bunbun, Alicia Singgayan, congratulations! Nakadaog kang bugas at grocery. Samantala, babanggitin ko lang iba pa mga nanalo ng bugas ha, bukod kay Alicia. Oy, Alicia! Oh, Alicia Singgayan, nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din, etong si Roger Bagas. Oy, congratulations ha! Nakadaog sa kang bugas, Roger Bagas ng Barra Macabalan. Congratulations ha! Nakadaog sa kang bugas at si Jennifer Rodilion ng Barangay Uno. Congratulations. Sumayin niyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po yung niyati sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. 44 minutes after 6 o'clock. Commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Panahin sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also good para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
13: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
14: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, COSJO Government Workers, isasama na sa social protection programs ng gobyerno.
15: VP Sara, posibleng maparusahan kung hindi harapin ang kasong grave threats.
14: Sa balitang nasyonal pa rin, DA tiniyak na walang malangihang pag-alaw sa presyo ng agricultural products.
15: Headline naman sa ating balitang lokal, LGUCDO nagbabala sa heat exhaustion dahil sa mataas na heat index.
14: Sa balitang lokal pa rin, Cagayan de Oro umaasa makakakuha ng dagdag na investment sa mga susunod na buwan.
15: At balitang lokal pa rin, road clearing operations pinaigting para maibsan ang trapiko sa Higalaay Festival.
14: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, LGU Opol itinutulang ang modernong serbisyo habang pinapangalagaan ang kultura.
15: Headline sa ating balitang Bukidnon, aplikasyon sa Alien Employment Permit sinasentralize sa Maynila.
14: Sa balitang Bukidnon pa rin, 7 milyong piso inilaan para sa pagpapaunlad ng Municipal Park ng Quezon, Bukidnon.
15: At 6 na pong benepisyaryo sa Bukidnon tumanggap ng 7,500 pesos sa ilalim ng Tupad Program.
14: Ebay, sa ating balitang Mindanao, 6,000 kilo ng kakao mula Davao del Norte, unang ipinadala sa New Zealand.
15: At headline sa ating balitang international, 44 na katao na sawi sa lumubog na ferry sa Lake Kariba sa bansang Zimbabwe.
14: Samantala, White House Press Secretary Leavitt nakadagdang bumaba na sa kanyang puesto.
15: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala may pamilyar na kalaban sa Cincinnati Open.
14: At sa ating showbiz balita, Bea Alonzo piniling privado ang pagsasama nila ni Vincent Ko.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
14: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Agosto 14, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
15: Nel Arshaga.
14: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
3: Hard FM, Balitang Nasyonal.
14: Oras natin, 23 minuto makalipas sa gabi ito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsama ng Contract of Service o COS at Job Order Government Workers sa mga social protection coverage ng gobyerno. Naglabas si Marcos ang Administrative Order No. 43 na nagpapadali sa voluntaryong pagbabawas at paghuhulog ng mga kontribusyon sa Social Security System, Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth at Pag-ibig Fund para sa mga magagawang nasa ilalim ng Contract of Service at Job Order sa pamahalaan. Sa clown ng order, ang lahat ng departamento, ahensya at kawanihan at mga opisina kabilang na ang government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Inihikaya din ang mga local government units na sundin ang mga probisyon ng nasabing kautusan.
15: Sa iwalay na balita, iginiit ang Department of Justice spokesperson attorney Polo Martinez na posibleng mapatawan ng parusa si Vice President Sara Duterte sakaling hindi siya dumalo sa paglilitis ng kasong grave threats na inihain laban sa kanya. Matatanda ang kinasuhan ng DOJ si VP Sara kaugnay sa pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay spokesman Martinez, malinaw na nakasaad sa batas ang posibleng parusa kung hindi harap ang isang akusado sa itinakdang paglilitis. Samantala, nagrekomenda rin ang ahensya ng 120,000 pesos na piyansa para sa naturang kaso.
14: Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Samantala, pangulisari ng ating balitang nasyonal, tiniyak naman ng Department of Agriculture na walang inaasahan na malakihang paggalaw sa presyo ng agricultural products sa kabila ng masamang panahon na dinanas ng bansa. Ayon kay Agriculture Spokesman Arnel De Mesa, nasa 4,500 metrikong tonelada ang nawalang ani kumpara sa tinatiyang 20 milyong metrikong tonelada na taunang produksyon. Pagkaman, posibleng ani ang magkaroon ng bahagyang paggalaw sa presyo ng agricultural commodities, mabilis naman itong makakabawi. Ilinaw naman ng DA na may pagkakataon pang makabawi ang produksyon dahil bahagya lamang ang pinsalang tinabo ng 5,700 hektarya mula naman sa 6,700 hektaryang nasira dahil pa rin sa masamang panahon. Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, nabago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, Balitang Lokal.
14: Sa ating balitang lokal, naglabas naman ang Public Health Advisory ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Health Office. Ito dahil sa patuloy na pagtaas ng heat index. Pinapaalalahanan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, magsuot ng presko at komportabling damit at iwasan ang matagal na pagkabilad sa araw. Kabilang sa sintomas ng dehydration at heat exhaustion, ang matinding pagkauhaw, tuyong bibig at balat, sakit ng ulo, panghihina at mabilis na paghinga. Kapag nakaranas ito'y agad na magpahinga at magpalamig sa lugar na may maayos na ventilasyon o air conditioning at uminom ng maraming tubig. Babala ng lokal na pamahalaan, maaring mauwi sa heat stroke ang hindi agarang paggamot sa heat exhaustion.
3: Heart FM, balita!
15: Samantala, malaki ang pag-asa ni Cagayan de Oro City Councilor at Chairman ng Committee on Trade and Commerce, Georgia Christopher Goking, na makakuha ng karagdagang investments ang lungsod sa mga susunod na buwan kasunod na pakikipag-ugnayan sa mga negosyante sa isinagawang 35th Mindanao Business Conference. Samantala, nakipagpulong na rin ang Trade and Investment Promotion Center ng lungsod kay European Union Councilor sa Pilipinas na si Marco Gemmer upang talakayin ang posibleng kooperasyon sa green circular economy at solid waste management. Ang kigoking, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng lungsod sa iba pang bansa kabilang Australia upang makakuha ng karagdagang suporta para sa pribadong sektor. Binigyan din ng konsehal na dapat magtulungan ang sektor ng negosyo at lokal na pamahalaan upang higit pang mapabuti ang serbisyo at mga benepisyo para sa mga residente ng Cagayan de Oro.
14: Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanain ng ating balitang lokal. Prioridad ngayon na pamahalaang lungsod na pagpapatupad ng road clearing operations. Ito ay sa pamamagitan naman ng task force na binuo ni Mayor Clarence Uy upang maiwasan ang matinding trapiko ngayong Higala Ay Festival. IK City Councilor Enrico Salcedo, malaki ang kanyang tiwala na magpapatuloy ang programa para mapanatili ang kaayusan ng mga kalsada. Dahil dito, plano rin ang konsehal na muling suriin ang traffic code ng lungsod upang matukoy kung kailangan itong amyendahan o dagdagan. Pinapaalalahan na naman ni Salcedo ang publiko na mahigpit na sumunod sa mga batas at alituntunin dahil ang mga ito ay pinatutupad para sa kapakanan at kaunlaran ng lahat ng mga Cagayanons.
15: Samantala, panuli sa hanay ng ating balitang lokal, itinutulak ng LGU Pool ang pagpapalago ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng konseptong Sustainability Meets Innovation. Ang Vice Mayor Vox Daroy na yun ng lokal na pamahalaan na makipaghatid ng moderno at epesyenteng serbisyo habang patuloy na pinalagahan ang kultura ng bayan. Tiniyak din niyang hindi makakalimutan ang kalagayan at ambag ng mga katutubong komunidad sa Upol bilang bahagi ng pangangalaga sa kanilang identidad at tradisyon. Bahagi ito ng pag-aanda para sa kapistahan ng Upol sa Setyembre na naglalayong ipakita ang pagkakaisa ng pagunlad at kultura ng lalawigan.
14: Aras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Hindi po nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ang sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
11: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
19: Kevin Enterprises.
18: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
20: Where every piso gets more value.
21: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
22: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
21: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
22: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
23: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
21: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
24: We got you!
21: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
25: Overload. Tama.
21: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
17: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
26: Two point seven.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
14: Oras natin, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
14: Tayo pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa kalakang mga kalakang bukid noon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
14: And then dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y live and loud and clear na napapakinggan sa ating frequency 92.7.
1: Heart FM Balita.
14: Samantala naman, live pa rin tayo napapanood sa mga naka-online naman ito, ha. Live pa rin tayo napapanood at sinusubaybayan sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating dalawang Facebook pages. Sa ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
14: Samantala, dito sa ating live, magyari po lamang paki-share po nito, kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, maging ng inyong mga greetings o shout out kung tawagin. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitang ito. Oras natin, itama inyong mga orasan, alas 7.34 ng umaga. Oras na natin sa atin ng New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Heart FM Balita.
14: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
14: Ipinalam ng Dole Bukidnon na isinailalim sa sentralisasyon sa Bureau of Local Employment sa Maynila ang lahat ng aplikasyon para sa Alien Employment Permit o AEP. Simula Hunyo 9 sa Maynila na isinasagawa ang lahat ng transaksyon kaugnay ng nasabi for me. Gayman, tiriyak naman ang ahensya na mananatili o nananatili ang dating proseso na pagsusumite ng mga aplikasyon. Naglabas din ang dole ng mga pahayag upang gabayan ng mga aplikante at stakeholders. Higil pa rin sa naturang transisyon.
15: Samantala, patuloy na isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng Quezon Bukidnon ang pagpapaganda at pagpapaunlad ng kanilang municipal park upang maging mas komportable, ligtas at kaaya-aya para sa mga residente. Inilaan ang 7 million pesos para sa naturang proyekto na gagamitin sa landscaping, pagtatanim ng Manila grass at pagsasaayos ng drainage system. Ayon sa lokal na pamahalaan, na layunin ng proyekto na makapagbigay ng mas maayos na pampublikong pasilidad na maaaring gamitin ng mga residente para sa paglilibang, pagpapahinga at bonding ng mga pamilya. Inaasahang maging isa rin itong dagdag na lugar para sa mga aktibidad ng komunidad at makatutulong sa pagpapaganda ng kabuuang kapaligiran ng bayan.
1: Heart FM Balita.
14: Aras natin, alas 7.36, nagmamadaling umaga, panghuli sa anay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. 60 manggagawa mula sa mga barangay ng New Eden at Mendez sa Pangantukan, Bukidnon ang tumanggap ng tig 7,500 pesos na sahod sa ilalim naman ng Tupan Program. Isinagawa ang pamamahagi ng sahod matapos ang kanilang 15 araw na magtatrabaho sa lokal na coffee nursery bilang suporta sa coffee industry roadmap ng provincial government ng Bukidnon. Isinagawa ang programa noong Agosto 6 bilang bahagi ng hakbang na gawing sentro ng industriya ng kape ang Bukidnon. Bukod sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga benepisyaryo, layunin din ang proyekto na makatulong sa magpapaunlad ng agrikultura at ekonomiya sa buong rehiyon.
1: Heart FM Balita.
14: Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, oras na natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM Balita.
14: Tumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
14: 6,000 kilo ng kakao mula dyan sa May Davao del Norte. Aba, magandang balita ito, ha. Unang ipinadala sa New Zealand. Ang nilalaman at detalye na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag. Detalye.
2: Isang 6,000 kilogram shipment ng fermented cacao beans mula Kapalong Davao del Norte, ang unang komersyal na padala ng Pilipinas patungong New Zealand. Ipinadala ang cacao noong July 13 mula sa Carmen at inaasahang makakarating sa Port of Leytilton ngayong kalagitnaan ng Agosto. Ayon sa Department of Agriculture, ang shipment ay produkto ng mga lokal na producer at isinagawa sa pag-ipagtulungan ng Kapalong Cooperative at Pemline Export Trading Company. Sumailalim din ang mga cacao beans sa inspeksyon at kinakailangang fumigation bago ipadala upang makasunod sa mga import requirements ng New Zealand. Inihayag ng Department of Agriculture na ang pagbubukas ng bagong export market ay maaaring magbigay ng dagdag na oportunidad at kita sa mga magsasaka. Halos katumbas din ng shipment ang kabuang 6,232 metric tons na cacao exports ng Pilipinas noong 2025. Ito po si Carl Ginal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng
4: diretso,
2: serbisyong may puso.
4: Heart FM Balita.
14: Igang salamat, Carl Canal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
4: Heart FM Balita.
14: Oras natin, 7:39 na nagmamadaling umaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
4: Heart FM Balitang International.
14: Umabot sa 44 na katawang nasawi matapos lumubog ng isang ferry sa Lake Kariba sa bansang Zimbabwe noong Martes. Ayon sa pulisya, tinamaan ng malakas na alo ng barko at tumaob. Nasa 77 katao naman ang siyang nailigtas sa isinagawang search and rescue operations. May capacity ang ferry na 10 pasahero at 5 crew. Pero ayon sa mga opisyal, posibleng mahigit 100 ang nasa loob nito na mangyari ang insidente. Idineklara ni Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa ang state of disaster para mapakilos naman ang lahat ng kailangan resources sa paghahanap at pagsagip. Kabilang sa nangigibahagi sa operasyon ng military, police divers at isang private helicopter.
15: Samantala, inanunsyo ni US President Donald Trump ang nakatakdang pagbaba sa pwesto ni White House Press Secretary Karoline Leavitt. Ayon kay Trump, na hanggang sa katapusan lamang ng buwan ng Agosto ito, mananatili sa pwesto. Dagdag pa rito na kanyang nirerespeto ang desisyon ni Leavitt na umalis sa pwesto dahil sa nais niyang bigyang prioridad ang pag-aalaga sa anak. Ang 28 anyos na si Leavitt ay naging White House Press Secretary noong lamang nakaraang taon. Siya ay tinuturing na pinakabatang opisyal na naitalaga sa pwesto. Noong nakaraang buwan ng Mayo ay sinilang niya ang ikalawang anak nila ng asawang si Nicholas Risho bukod pa sa may panganay ito ng 2 anyos.
4: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
14: Sa balitang pampalakasan, makakaharap ni Alex Ayala sa second round ang magwawagi kina Elena Gabriela Ruse ng Romania at Magda Linet ng Poland sa WTA 1000 tournament sa Ohio. May 0-1 record si Ayala contra Ruse matapos matalo sa 2024 US Open Qualifiers. Tabla naman sa 2-2 ang kanyang head-to-head kay Linet, ngunit nanalo ang Pilipinas sa kanilang huling 2 pag-aharap sa Auckland at Miami. Ito ang pinakamataas na seeding ni Ayala sa isang WTA 1000 event at bahagi ng kanyang paghahanda para naman sa US Open. Sa projection, maaari niya makaharap sa mga susunod na rounds sina Amanda Anisimova, Linda Noskova, Jessica Pegula, Iga Swiatek at world number 1, Arina Sabalenka.
4: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
15: Abay sa kabila ng pagiging isa sa mga kilalang artista sa bansa, pinili ni bagong kasal o ng bagong kasal na si Bea Alonzo na panatiling pribado ang relasyon nila ng Pure Gold executive na si Vincent Ko. Ikinasal ang 2 noong nakaraang buwan sa isang civil wedding na pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binay. Sa unang public appearance ni Bea bilang Bea Alonzo Ko, sinabi niyang nais nilang maging pribado at personal ang kanilang espesyal na araw. Samantala, napansin din ng mga media ang wedding at engagement rings na suot ng aktres. Nilinaw ni Bea na hindi niya intensyong ipakita ang mga ito, ngunit naunawaan niyang magiging interesado ang publiko dahil isa siyang public figure.
14: Ay, parang nakita mo si Bea ngayon.
15: Ay, grabe yung glow.
14: Video.
15: Ay, grabe ang glow ng Bea Alonzo. Kaya congratulations sa'yo. And there's nothing wrong doon sa pagpili nila na maging private.
14: Correct.
15: Oh.
14: Oo, sabi nga mas pribado eh, mas mukhang okay kasi wala ka sa mata ng mga Marites.
15: Sorry.
14: At wala ka sa mata ng mga mapanuring publiko.
15: O, di ba? Yun nga yung sing-sing ay napansin. Diba?
14: Ang inaabangan na lang natin dito. Kailan kaya magbubunga itong pinagdadaanan nilang honeymoon?
15: Ha? Ayun. No, tama na sa honeymoon stage
14: pa yun sila. Pero teka muna. Parang wala naman silang honeymoon kasi nandito lang sila sa Pilipinas.
15: Ay, hindi natin alam. Baka may mga
14: hindi kaya, plans sila. Hindi kaya nung nasa Spain sila, nauna na ang honeymoon.
15: Nauna ba yun? Ala, posible.
14: Ay, alam mo ngayon. Alam mo, uso na ngayon yan.
15: Oo.
14: Oo.
15: Ano yung pre-wedding?
14: Oo. Pre-wedding honeymoon. Diba?
15: Ay, syempre, mga busy ng mga taong ito, no?
14: Oo.
15: So, siguro, ganun siguro. Kung saan masisingit yung schedule, hala, go.
14: Ay, diba? Talaga. Kung saan libre, abante.
15: Ah, syempre, di na. Di kaya natanong eh, may maraming engagement si Bea din ngayon. May mga show yan siya, may mga tapings.
14: Iba talaga mga babae, no? Kapag ka, kunyari, ay, ano na,
15: Paano ko
14: ba elaborate yan? Basta pag alam mo na may boyfriend na, may pares na, may jowa na.
15: Iba ang
14: nag-iiba yung glow.
15: Iba yung glow.
14: Nag-iiba talaga.
15: Parang ano, parang ilaw.
14: Oo.
15: Pag nasa isang kwarto or nasa isang room siya, para talaga siyang ilaw.
14: Para siyang punong namumukadgan. Dahil nadiligan ang gusto.
15: Ay, grabe.
14: At naarawan. Sakto, di ba?
15: Siyempre, ganun yun. Oo. Hindi lang naman dapat diligan. Dapat arawan din niya.
14: Ay, para siyang isang puno at bulaklak na handang-handa na sa polycentesis. Ano mo yung polycentesis?
15: Explain mo.
14: Di ba yun yung ano, polycentesis, yung pag... basta yung proseso ng puno niya.
15: Photosynthesis
14: ba yun?
15: Photosynthesis.
14: Akala ko polycentesis.
15: Baka meron nga ganun.
14: Baka. Oo. Basta pero, may synthesis, yun na yun.
15: Yes.
14: Ay, talagang.
15: Abay, sabi mo nga, di ba, yung ano din, ang Bea din ay nasa tamang edad naman.
14: Ay.
15: Sobra pa nga eh.
14: Ay, oh.
15: Pero ito na yung pagkakataon ni Bea.
14: Konti na lang kukunat na.
15: Oo. Kaya, ano, masaya tayo na talagang after everything, alam mo yun, dumaan sa kontrobersiya.
14: Sa wakas!
15: Sa wakas, ay eto na. Eto na talaga, this is your time to shine.
14: Sa wakas! Talagang sabi nga natin ay ang isang lupa na... ang tawag doon, isang lupang nakatiwangwang ay nadaro na.
15: Oo.
14: At anako ay talagang sabi nga natin ay magbubunga na yan. Kapag,
15: yes. Diba?
14: Magiging isang magandang sakahan na yan.
15: Ay, excited tayo dyan. Ano? ang tawag dyan sa ano, sa Bisaya, giuma.
14: Giuma na. Ay, magandang gusto ko yan. Oo, ang isang nakatiwangwang na lupa ay nadaro at giuma na.
15: At dahil dyan, abangan natin syempre yung bunga.
14: Yung pag-harvest.
15: Correct.
14: Diba?
15: Correct.
14: Ibang klase.
15: Diba ang kalain mo yung lahat ng mga, hindi naman lahat, pero yung mga babae sa showbiz na we're anticipating na magkaroon ng... yung saya nila for themselves. Ayan, si Bea. Ayan, si Alex. At itong, naalala mo kay Jelay? Kilala mo si Jelay?
14: Si Andres?
15: Diba? Jelay Andres.
14: Oo, okay. Kaibigan natin
15: diba,
14: yan eh.
15: Diba masaya din ang nangyari sa kanya ngayon?
14: Meron ba? Meron ba sa jowa ngayon?
15: Hindi, pero she is officially annulled.
14: Ah, kay ano? Kay sino yun?
15: King Badger.
14: Oh, King Badger. Na maraming basher.
15: Lahat na, you know, yung mga babae na parang ang lungkot ng kanilang life story before.
14: Pero
15: now
14: ngayon,
15: is, you know, having their happy era.
14: Talaga naman ako.
15: They were happy for them. Ganun daw yun eh. Masabi, alam nyo, pag ang babae umiyak talaga. Meron at merong ano yan.
14: Merong ganti. Lintik lang ang walang ganti.
15: Kaya huwag niyong paiyakin ng mga babae, ha?
14: Dapat talaga minamahal ang mga babae. Diba? Lagi niyayakap, lagi nahalikan.
15: Totoo. Alam mo, may, ayun nga sabi ko nga, lagi kong ina-advise, tsaka yung mga sweethearts natin na may partner na, kung may pagkakamali, you do not reprimand them in public. Sa private.
14: Uli sa sabalay.
15: Uli sa balay. Kausapin mo ako sa mingaw na ano, na lugar.
14: Ginaksanay na lang pag uli. Away, wala nilalay siya.
15: Correct.
14: Diba? Correct. Sabi ko nga ito sa aking isang hugot, yakap lang ay sapat na.
15: Yes.
14: Diba?
15: Ang ano kaya, yakap at alam mo yung yakap at ngiti?
14: Yakap at ngiti ay talaga.
15: Alam mo yung parang yung feeling na that, you know, implicate sa other person kapag nakita ka nila nakangiti, pag niniyakap mo sila.
14: Diba?
15: Ibang-iba yung effect.
14: Huwag na kayo mag-away, ingnan na lang na, ay, uli na to sa balay. Mag-umata. Hindi kasi pupunta sila sa bukid magtrabaho na lang sila sa bukid, di ba? Tara, magdaro ta.
15: Ayun, literal na nagdaro.
14: Kasi magdaro, punta sila sa bukid.
15: Ang saya kaya na, may activity kayo, di ba?
14: Oo, activity.
15: May activity kayo. Ingat lang kasi mainit kayo.
14: Ay, ingat na yan. Oh. Dala kayong mga, ano ha, kalo.
15: Kalo.
14: Sa inyong uma. Ha?
15: Maganda idea yan.
14: Di ba? Oh, daro ta.
15: Daro. Ayun, yun pala yung key.
14: Yun, yun,
15: may natutunan tayo ngayong Biyernes.
14: Ang salitang,
15: daro. At uma.
14: O siya, salamat sa iyong uma. Ay, uma. Sa iyong chika sa araw na ito.
15: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
5: Heart FM, Showbiz Balita.
14: Aras natin, alas 7:48 ng umaga. Ito na. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
5: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
14: Nasa linya natin ngayon si HBG, sino to? HBG Joseph Waikuratranana ng MRG Taxi. Joseph, good morning.
6: Good morning, Mar at Neil. May kaluwagan pa ang mga kasadang nadaanan ko ngayon kasi wala po kasi pasok sa mga public schools. Kaya maluwag. Galing po akong Upol. Kanina, maluwag naman ang Upol hanggang nakarating tayo ng Ipunan, Kinasanghan. May kaluwagan pa. May slow moving lang dito sa banda po ng intersection ng Ipunan Bridge papunta po ng Bara. May slow moving. Hanggang nakarating tayo ng Bulua Highway. May slow moving dito sa Bulua Highway pero umuusad naman. Nakadaan tayo ng Bulua Terminal, ganun pa rin, maluwag. Nakadaan tayo ng Diversion Road, papunta ng Kauswagan. May kaluwagan pa sa ngayon, Mar at Nel. Hanggang nakabalik ako dito, papunta ng Bulua. Maluwag pa rin sa Bulua ngayon, Mar at Nel.
14: Ayos, may pasahero ka ba ngayon o maluwag din?
6: May pasahero, hinihintay dito kami ngayon sa may isang private na memorial dito sa banda po ng Bulua.
14: Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you! HBG Joseph Waikuratranara ng MRG Taxi.
6: Yan ang liti sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group Joseph Waikuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
5: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
14: Para sa ating ngayon, 11 minuto bago sumabit ang 8:00 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Agosto 14, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
5: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
14: Headlines sa ating balitang nasyonal, COS at JO government workers isasama sa social protection programs ng gobyerno.
15: Pipisara posibleng maparusahan kung hindi harapin ang kasong grave threats.
14: EA tiniyak naman na walang malakihang paggalaw sa presyo ng agricultural products.
15: Headlines sa ating balitang lokal, LGUCDO nagbabala sa heat exhaustion dahil sa mataas na heat index.
14: Cagayan de Oro, maasa makakakuha ng dagdag na investment sa mga susunod na buwan.
15: At balitang lokal pa rin, road clearing operations pinaigting para maibsan ang trapiko sa Higalay Festival.
14: Sa Mandala, LGU Poly tinutulak naman ang modernong serbisyo para pangalagaan ang kultura.
15: At headlines sa ating balitang Bukinon, aplikasyon sa Alien Employment Permit centralized na sa Maynila.
14: Sa ating balitang Bukinon pa rin, 7 milyong piso inilaan para sa pagpapaunlad the Municipal Park ng Quezon, Bukidnon.
15: At 60 benepisyaryo sa Bukidnon tumanggap ng 7,500 pesos sa ilalim ng Tupad Program.
14: Sa ating naman balitang Mindanao, 6,000 kilo ng kakao mula Davao del Norte, unang ipinadala sa New Zealand.
15: At headline sa ating balitang international, 44 na katao nasawi sa lumubog na ferry sa Lake Kariba sa Bansang Zimbabwe.
14: Sa iba yung dagat pa rin, White House Press Secretary Leavitt, nakadagdang bumaba na sa kanyang pwesto.
15: At sa ating balita pampalakasan, Alex Ayala, may pamirial na kalaban sa Cincinnati Open.
14: At sa ating showbiz balita, Bea Alonso, piniling privado ang pagsasama nila ni Vincent Co.
7: Heart FM Balita.
14: Oras natin ngayon, 8 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
15: Ay, eto wala pang klase sa ngayon. Ano?
14: Wala pa rin, ano? Matindi pa rin yung init natin na paalala ulit. Ha?
15: Magabang tayo ng advisory mula sa ating LGU. If eto ba ay hindi natin alam, extended ba sa Lunes? Mm. Or basta sa ngayon, long weekend.
14: Long weekend. Parang ang tawag dito last week. Hindi pala lahat last week. May ilan na mga grado ang walang pasok. Yung aking alaga, si Bella, walang pasok last week mula Miyerkules. Tapos ngayon, wala na naman mula. Sabi ko ba? Talagang
15: extended.
14: Sabi nga niya, sana laging ganyan, ano?
15: Nako. Mahirap din yun kasi syempre yung pag-aaral.
14: Wala kayong matututunan. Diba?
15: Tsaka ano din ha, ang tawag nito sa nangyayaring init ngayon.
14: Hmm.
15: Hindi lang ito, kabilang nga Misamis Oriental na nagdeklara ng suspension of classes.
14: Oo.
15: Kaya tayong mga magulang, i-make sure na lang natin ha. Kasi kaapon din may confusion eh. Nagkaroon ng mga ilang confusion nakita ko sa social media. Yung private schools, sa kanila, nasa kanila yung discretion if they will suspend their classes.
14: Ah, yun pala sa mga public schools lang.
15: Sa public schools, mula preschool hanggang high school.
14: Tama.
15: Kasi may mga private schools kahapon na nagdeklara ng hindi suspended ang klase nila.
14: Okay. So, depende yan sa mga heads.
15: Nasa school management.
14: Pero siguro.
15: Ng private ha, private schools.
14: Ang pagkakaiba lang naman yan, privado at saka publiko, alam naman natin pagkakaiba niyan. Pero parehas pong tao yan.
15: Correct.
14: Diba?
15: Parehas bata yan.
14: Kailangan siguro i-consider natin yun. Ano? Hindi po masasalba ng pera. Init na mararanasan ng mga bata.
15: Correct.
14: Kaya, di ba? Siguro for their safety.
15: Correct.
14: Gayahin na rin natin. Alright. Sige, yung mga pa-shoutout natin, Bira.
15: Ito muna ha, kasi para naglo-loading yung ating page. Hi to the, lahat ng mga nakikinig sa atin sa Barangay 17, Burgos del Pilar, Angales family. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ma'am Jeline, Ma'am Elaine, Sir Glenn, at kay Tatay Nicolas.
14: Ninpa Bernaldez, magandang umaga din. Si mga Lola Amy, magandang umaga po. Sabi niya, thank God it's Friday. Hi sa mga taga-kamamanaan. Thank you always and God bless Heart FM.
15: Thank you, Mommy, at kay Mayor Miles, ha? Lila Solamin Gaya. Bayan, maraming salamat sa pakikinig dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
14: Naghang na yung ating monitor. But anyway, Joby Ayo, magandang umaga po. Shoutout Ayo family, Bisadre family, Trajano family.

0: Ayun o. Ah, magandang umaga din. Sandali, ah. Nasa ilalim naman si Sonny Calizo. Watching from Corrales Avenue. Good morning!
1: Good Sunny. Morning. Oh, Mami Nilda, to boy na gay, Padel. Ayan, patuloy po nakikinig sa sariwang balita sa Heart FM. Thank you, Mami. Maraming salamat.
0: Ito si, saan ka na ba?
1: Mami Annabel.
0: Annabel Kabuyaon, Tabano. Magandang umaga po. Ate Annabel.
1: Thank you kay Leila Naluan Ruas. Uy, lagi nakikinig. Dagang salamat.
0: Aba, maraming salamat sa inyong panonood dyan. Mernaline Kamad, maraming salamat din sa inyong pakikinig pag panood. Ha?
1: Dyan sa may Kipilas, Kitautaw, Bukidnon.
0: Ayun.
1: Ito naman sa Kiara, Bukidnon naman, Don Carlos. Si Retsi Montano, Mayong Buntag. Thank you for listening.
0: John Vincent Sagrado, happy weekend, mga heartmates. Ay, wow. Watching and listening from Cavite. Always nakatuning daw siya online. Ayan.
1: Ayan. Si Ate Gemma Lago Idulsa, Mayong Buntag. Dyan sa may Bayabas yan. Ayan. Good morning.
0: Hinog na ba mga Bayabas dyan?
1: Ay, good. Sarap naman
0: yun. Mami Marilyn Gonzalez Charm, Miss Tisa.
1: Okay,
0: itong kompleto. Good morning, everyone. May God bless us all in this very hot season.
1: Galing pa yan. Fresh from ano pa yan siya? Claveria.
0: Ah, talaga ba? Nagpalamig doon?
1: Nagpalamig doon.
0: Aba, ano kayang pasalunan?
1: Mamaya, abangan
0: mo. Huwag mo kasi papaalam, Mami, pag pumunta ka sa ibang lugar. Alam mo kung bakit?
1: Tingnan ka talaga ng pasalubong.
0: Oo, nag-expect na kami ng pasalubong palagi.
1: Good morning, Mami. Janet Flores Caga, shout out sa kanya anak na si Alexander Cagas.
0: Oy!
1: Uy, birthday niya ngayon.
0: Karon!
1: Happy birthday.
0: Pakaon.
1: Ay! Gusto ko yan. Si Katokayo.
0: Tokayo
1: George
0: mo.
1: Baslag, shout out. Ay, maraming salamat sa pakikinig.
0: Si Sir Bernie Diatras. Magandang umaga, Sir Bernie. Diyan sa LGU. Siyempre pa sa
1: City
0: Mayor's Office.
1: Magandang umaga.
0: Magandang umaga sa iyo. Mayor, magandang umaga din po. Nakikinig sa atin palagi eh. Sina Sir Bernie Diatras. Siyempre ang City Tourism.
1: Ay, sila Sir Marky.
0: Yan, sina Kim.
1: Sina Miss Kim at saka si Sir James.
0: Ayan, Sir James.
1: Mga staff na ng City Tourism.
0: At sina Miss Kitty ng Higalae Market, ha? Magandang umaga po. Maraming salamat. See you guys on the 27th.
1: At alam niyo ba pati City Information Office?
0: Oh, talaga ba?
1: Nakikinig yan.
0: Sino na lang nakikinig sa iba?
1: Nako po.
0: Hey. Maricon Mirabite, magandang umaga. Watching from Upper Nazareth, Cagayan de Oro City. Good morning.
1: Edna Ayos, Cesarita, Mayong Buntag. Thank you for listening.
0: Karen Torres, magandang umaga po. Watching and listening while waiting. Maluto ang saging linungag. Ay, lamian. Ay, sabay. Pamaho, parehas yan ng kape. Alay, mga pita ninyo. Shoutout sa kanyang anak, Lovely Luz Torres, Nilo. Nga nagligid-ligid pa. Day off karon. Lamian. Happy birthday kay brother niya, Daddy Shaw in heaven. Okay po, happy birthday. At sa inyong tanan diha, Ate Karen, good morning.
1: Good morning, Ate Karen. Ayan. Thank you, ha. Ito si Elizabeth. Ito din, Elizabeth Uba Factura. Kamusta ka naman, buntis? Mainit na morning, mga ka-sweethearts. Advance, happy fiesta, Barangay Puntod. Uy, may night cafe mamaya.
0: Ayan. Oy, speaking, i-message mo ako. I-message mo ako sa aking messenger. Sige. Nonoy Estima, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Salamat ha sa mga listeners din natin dyan sa may Novo Department Store at Given Enterprises.
0: SMK, okay din.
1: Oo.
0: Lanog-lanog dyan.
1: Ito pa, Hingold City pa, 2011. Good morning.
0: Sige. Mayang buntag sa inyong tanan diha. Abangan natin mamaya yung mga winners ng bugas at ng ating groceries. Oras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa kalap po ng ating mga news writers, Nell Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Vergel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansina sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nell Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita na diretso. Servisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao.

0: at sa labas ng bansa, diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
1: Gigutom na ba?

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.